0: 98.5 Numero 1 sa balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
3: Mauni, ato ni!

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Nakaplas po kag-aroma na eh.
7: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-distago. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
7: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nag-uroman ito. Nag-ngul-ngul.
6: Oo.
7: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oo, oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamela, makamata ko. Last ko hato, makatulong na ako. Kuhaan na. Iyo, Pamela, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
9: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
8: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
9: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
8: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
9: Husto na! Undangin na! Paghikay sa kinadiling droga!
8: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: O si Ato Iga na Alex.
3: Akong pagkalamakan ng pasikat, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangaugas at ang kanang kuhan. Tamad.
2: Naon sa day mo na itsamad mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gi... Kung ano?
3: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy. Tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na Diyad ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop.
2: May buntag din mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
7: Ako si Irinas Kabagunay.
2: Si?
7: Kaya Irinas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
7: Nagsalamat ko sa Digimax. Nag-ginoo kay gigamit ang Digimax nga na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong taga.
2: Okay, okay. Tapos?
7: Nag-hubam. Hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
2: Oo.
7: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka hanlaw na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
7: Duha ka hanlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
7: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
7: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Po sa ka-teenager for the go na bakas sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos. Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, og sa Local Government Unit of Valencia City.
0: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

Nadi 8.5 Radio Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
4: Gipasidunggan ang atong kabilin samtang kusganong gipalipdan ang atong mga kabataan. Ang atong kultura mas mulambo kung ang atong kabataan o kabataan luwas, giatiman o makatungha. Karong adlaw, akong giputing ang atong panagtinabangay sa pagtubang sa mga hagit sa mga atong atubang sa atong kabataan. The Provincial Child Protection Council dili na naman kaya kung wala mo karon na naninaw dari sa atong nating uban. Amo gid na kita gituuan nga wala ni mahimo kung wala kamo karon na naa sa komunidad. Ang maayong ugma sa Bukidnon depende sa kamo sa atong kabataan o kabataonan.
5: Sa probinsya.
6: Inyong napaminawan ang mensahe ni Ms. Ellen T. Salumintaw sa PSWDO. Mga higala, usahay ang unang lakang sa pagpanalipod mao ang pagkahibalo. Kung dili nato masayran unsay gitakda sa balaod, unsang atong mga katungod. So, usab nato mahibal-an unsaon pagliho kung adunay bata nga ana sa peligro. Mao nga karon atong tan-awon ang mas lapad nga konteksto sa atong kalihukan. Unsa ang tumong niini, nganong importante ang informidad. Atong paminaw ng overview gikan kang Miss Stephanie O. Melendez, ang Supervising Administrative Officer sa PGO ug sa PGO Ayad.
5: Kalihukan sa probinsya.
4: Part na niya sa ito ang IP Month celebration, pero ito nga basihan sa pagplano o pagbudget kohon sa ato ang mga aktibidad. So, karon nanginahang salamat kayo for sumun salamat din kayo sa inyo ha participation karong adlaw. Dako yung kami na grateful na yun na ito pag-handle mo. So, nanginahang like with me sa inyo ha mga comments o mga suggestion ko sa itong buhaton po. So, salamat din kayo sa inyong pag-anhi o puhon-puhon ato ni maubanan tanan na mga kalihukan para sa itong mga kabataan.
6: Sa maong kalihukan, mga kaigsuunan, atong hinumduman nga ang pagpanalipod sa bata dili trabaho sa usa lamang katao o ahensya. Kinahanglan niini ang panaghiusa, ang pamilya, komunidad, tribal leadership, mga serbisyo sa gobyerno. Ang pagbalik atong mapaminawan ang mensahe sa Amahan sa Lalawigan, Governor Rogelio Neil P. Roque. Standby.
7: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero, tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Ang emosyonal at online sexual abuse or exploitation of children o SAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon at bawal sa bata sa ating komunidad aralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata at ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. Mga sumusunod.
5: Kalihukan sa probinsya.
8: Usa kahigayon sa usa ka basakan area.
9: Punog ting ulan. Ang nikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
10: Maulag. Gimare, maobitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
8: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan. O tuig, diin ang pag-ulan mikunhod o ang tubig sa yuta o ang level sa tubig sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop o tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ngayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsya aron makakuha o kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magdukan
5: sa probinsya.
11: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong murisulta og sakit sama sa HIV. Apan sa saktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog sog nga kinabuhi. Stay strong. Be informed. Get tested.
12: Stay strong. Be informed. Get tested.
13: Standing in a crowded room and I can't see your face.
5: Kalihukan sa probinsya.
6: Balik sa Kalihukan sa probinsya o KSP. Atong ipadayon ang atong hilisgutanan kabahin na sa bata, dili asawa, tingog sa kabatan-unan, panalipod sa kaugma. Address gikan sa atong provincial governor, Honorable Rogelio Neil P. Roque, provincial governor, province of Bukidnon.
5: Kalihukan sa probinsya.
14: Well, dako akong kalipay, no, nga kaya kuhan kayo niyo nga topic. No, I mean, dunggay ang taas nga panahon na dibatihan. No? So, ang atong mga datos o mga bias, relate lamang specifically sa itong topic. Diri sa Bukidnon, dako ang atong respeto sa atong indigenous peoples at ang inyong kultura, tradisyon o panginabuhi kabahin sa atong pagkatao. Isip sa kaprobinsya. Isip inyong provincial government, responsibilidad nato nga siguruhon nga ang inyong mga katungod dili lamang naa sa balaod kundi dili masabtan, respetuhon o mapanalipdan. Karong panahon na aduna kitay mga bag-ong balaod ug dugang nga legal nga proteksyon ilabi na alang sa atong mga kabataan, no? Kay usahay dili niana kay dili na mo na kultura. Diba, amo ni kultura, dapat amo ni padayon. Pero sa tinuod lang, no, ang tibuok kalibutan, indigenous. Diba? Kanang mga puti, niagay niya po na sila na indigenous na sila na bata pa na sila, maminyo na. No? Ang mga Hapon, ang mga insik, yagi ka po lang sila na patalim pa kayo, ipaminyo na, no, sa unang panahon. No? Kaya tungkol sa akong observasyon, sa unang panahon, gumayaray tao ang kalibutan. Ha? Gumayaray tao ang kalibutan. Muna nga, sa'yo kagini paminyo. Diba? Oh. So, muna siya ang panghitabo sa unang panahon. Pero karon eh, siyempre, dagan naman kayo tao, wala na tagadali. No? Eh, sobra ng tao, wala na tagadali. Diba? Wala na tagadali. So, makita nimo nga ang mga puti, tosap na po ng ilang kultura. Diba? Dili na po sila maminyo ang batangon. Pumiro gani, anak, naan sila yung panahon sa una, bawal ang 15 anyos. Hantod na imong 18. No, ngayon nga na, nag-increase. Kaya tungod, nakita nila mas maayo, mas healthy, no, ang babae o mas healthy ang bata na magawas kung sakto sa edad, no, ang pagpanganak. No, muna siya na nagkausap. So, this way, sa tuwa, nakita na ito ang kaayuhan para ani, so ato kung gusto nga masabtan sa ato komunidad, na dili kay maayo nga maminyo o sa iyo. No? Kaya tungod na adunay komplikasyon sa mama, adunay po yung komplikasyon sa bata. No? So, karong panahuna, adunay kita yung mga pag-ubalaon, no? Nung legal protection na sa ato mga kabataan. Tapang bisan, unsa pa kamaayo ang usa ka balaon, kung wala kita mahibalo ni ini, dili nato himpit nga mapahimuslan ang proteksyon nga ginahatag niini, no? Mao kana ang tumong sa atong IEC, no, karong adlaw. Gusto nato nga ang atong mga datos bais ginikanan mga komunidad mahibalo sa balaod. Ano? Makasabot sa inyong mga katungon o responsibilidad. Wala man din gipasa ang balaon para lang lugar na puksun ka unsa mga para lang sila ang matuman. Diba? Wala man din gipasa ang balaon na para lang sila ang matuman. Gipasa ni ang balaon, no? E para sa atong mga kabataan o atong mga ginikanan, no? Na masimsog sila, no? Para ni sa ila. Wala din gipasa ang balaon para sa naghimo sa balaon, no? Kaya tungod sa collaboration sa tanan, di studiohan, di satihan, sa mga doktor, mga espesyalista, mga tanang ilan ni satihan, o di ay ni ang kaayuhan sa kababaihan. No? Kaayuhan po sa mga kabataan. Diba? So, muli nga, di mo balaod. No? So, busa, hangyo na ako, kaninyong tanan, no, human naman mo paminaw, pangutana sa atong mga speakers, sa atong adlawa, no? I hope nga tanan ninyo mga nasa una-una inyo pong i-konsulta, ipangutana sa atong mga expert karong adlawa, no? Na ay kahibalo sa balaod o kahibalo sa unsay advantages, no? Sa kaninga pamalaod. So, kay kamo nga mga kita, mga datos o mga bias kamo ang mas nakaila sa inyong komunidad, no? Kamo ang nakasabot sa inyong kultura, kamo ang nakahibalo sa mga problema nga giatubang sa inyong mga pamilya o kabataan, no? So, bisan sa atong kultura, no? Ang ginapraktis karon sa kultura, ang butangan sa manubok, no? Ang ginapraktis nila karon, ikumpara nimo 50 years ago, naa kini usapan. Tama, dili? Naa, di ba? Naa sa itong usapan. So, muna nga, imposible na kanina kaayuhan sa mahimong mga mama o sa mga anak, dili ta mag-usap. Di ba? Nga dili na ito i-adapt kay kaayuhan man siya. Di ba? So, bisan sa komunidad, sa itong mga IPs, o sa isa ka pangyo, isa ka diha, di ba, naa ito na usapan sa pamalaon para sa kaayuhan sa tanan. Eh, mo ka na yung responsibilidad sa usang kandato o sa bakit. No? So, mo na nga, kinahanglan magtagbo ang balaod o ang kultura. Kinahanglan magtagbo ang gobyerno o ang komunidad. O kinahanglan magtinabangay itang tanan. So, kay kung hisgutan na gamay na to ang kaluwasan o kaugmaon sa ato mga kabataan, no, wala na dapat maglain-lain. No? Okay? Balumang tanga, tayo mo sa tanan. Diba? Dato man o bae, ginikanan man o opisyal sa gobyerno, no? IP man o non-IP. No? Usar ang atong responsibilidad. Panalipda ang atong mga kabataan. No? Hatagan na to sila o komunidad diin, luwas sila. Hatagan na to sila o higayunan na makakatun o bulambo sila. O samtang atong iandam sila alang sa kaugmaon, siguruhon usab nato na dili nila kalimutan kung kinsa sila, asa sila gikan. O ang kultura na ilang gidala. Kaya ang kabataan na nahibalo sa iyang katungod, adunay kusog. Ang kabataan na nahibalo sa iyang kultura, adunay identidad. Kung ang ang kabataan na adunay komunidad na nagpanilipod, no, kaniya, adunay kaugmaon. So mao ka na ang atong responsibilidad. No? Mao ka na ang atong paningkamot. O mao ka na ang klase sa bukidnon na gusto nato na atong ibilin sa sunod na henerasyon. Usa ka bukidnon na nagrespeto sa kultura. Usa ka bukidnon nga nagpanalipod sa katungod. O usa ka bukidnon nga walay kabataan nga mapasagdan. No? Daghang salamat sa inyong pagpabinaw, no? O sa inyong padayon nga pagpangulo sa inyong mga komunidad. No? Magkinabangay kita, maghiusa kita o panalipdan nato ang kaugmaon sa itong mga kabataan. So, daghang salamat. God bless.
6: Daghang salamat sa atong Gobernador Honorable Rael Leonel P. Roque alang sa maong mensahe. Mga kaigsuunan, ang atong paghisgot sa child marriage dili lamang kutob sa balaod ug mga prinsipyo. Importante usab nga atong masabtan ang tinuod nga kahimtang sa atong mga komunidad. Unsa ang mga insidente nga atong giatubang? Unsa ang epekto sa violence, rape, gender-based violence ug ang child abuse sa atong mga kabataan? Ug unsa ang kinahanglan natong buhaton isip usa ka komunidad? Kini ang atong sunod nga hisgutan pinaagi sa Provincial Situationer on Incidents of Rape, Gender-based Violence ug ang Child Abuse sa probinsya sa Bukidnon. Ang presentasyon gikan kang Police Colonel Oliver S. Navales nga girepresentahan ni Police Major Brisha Ruth Townend ang OIC sa Women and Children Protection Desk sa Bukidnon Provincial Police Office.
15: Kalihukan sa probinsya.
16: So ako nag-represent para lang po sa among provincial director, Police Colonel Oliver S. Navales. Ako si Police Major Brett Shalu, De Loso, Townend. Dili ko Townend, sir, basin mag-ingan mo. Foreigner ba na siya? Dili. Manubo ni, tagabutuan ko, Agusan del Norte. Pero pag po yun ako dili sa Bukidnon our home. Dili na kinita ko akong mga anak. So, to start with, kaniyang mga insidente, mga rape, gender-based violence, and child abuse diri sa atong probinsya sa Bukidnon. Mas maayo po nga makita ninyo ang tali, kani siya nga mga insidente, kani lamang ang miabot sa among opisina, mag-report sa among So, basin mo, ingon mo, na may panghitabo dito para mahusay na to, pwede paghapon na mo entertain later. Next, please. So, ano na ang magtadirigaron? So, natay shared purpose. Klaro kini, no? Protektahan ang kababaihan, protektahan ang kabataan, o ang mga other vulnerable na mga tao sa violence, abuse, o exploitation. Gusto na mo nga ma-strengthen kitang tanan, dili lang kami, para nga mag-work ta together, labi na sa atong mga tribal leaders. Kay lako mag-get sir ma'am ang respeto na mo sa inyo, labi na ako itong mga katawahan sa komunidad. So, makita na ito, no? Ang starting point na ito, ang atong pagkita-kita para magkailhan na ito. Parang mahibal-arin niyo, sir, ma, nga garispito po o dako ang PNP sa atong cultures and tradition. Kay maumani ang gahatag sa ato o identity, dignity, community, and strength. Even though I'm not born and raised here in Bukidnon, whenever I see bitaw mga presentation, I'm always in awe nga, wow, kanindot kay kaayon sa atong mga tribal practices diri ah. O isa na siya sa ako, ikaproud sa ako mga parinti. Nga, anhin mo diri sa Bukidnon, kanindot kay ang mga lugar diri, makita pa ninyo ang kultura yun, nga nagpabilin pag yun diri asa among lugar. E, apin na ako ninyo. Taga diri naman ko kayo. So makita nato ang customary leadership and community process. Pwede na gid nato na a partnership para isuporta nato sa bawat isa. So when safety is at risk, timely referral unsay pasabot ana. Kung naagani at risk, ayaw gid mo pagduha-duha nga moadto sa kapulisan. Kay dili kami kalaban, magtinabangay kita para maprotektahan nato ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Kay kami po, ug mabiktima ang among parinti, di ba, masakitan ng tao. Usahay mo doon, magluwa-luwa tag-ato sa PNP, kay naapatay mo rin stigma ba nga. Murabitaw kita ang himoong suspect, biliin anak karon. Laro mo lang na po, welcome kayo mo sa tanang opisina sa kapulisan. Kung naamoy, kinahanglan, ready kami nga mutabang kanina. Next, please. So, protection of women and children is not just a one agency's responsibility. Responsibility may especially sa basic unit of the society, which is the family. Responsibilidad kani sa atong mga tribal leaders, of course, kay sila man ang gahusay sa kanang mga pagpanghitabo sa mga kalain-laing lugar nila sa atong province, di ba? Tapos, gitagaan po ng authority ang barangay. Labi na ang second home sa atong mga kabataan, ang mga eskwelahan. Usahay, wala kabalo ang ginikanan, pero kabalo ang mga maestra o unsay mga pagpanghitabo o mga gahitabo sa atong mga kabataan. O kami dayon sa PNP, together with our DOJ, kami dayon ang mukanda o investigation kung naabag yung violence, naabag yung exploitation na gahitabo, dayon amo dayon ang i-refer sa prosecutor's office, ma-file dayon sa korte, i-hearing dayon para makabut nato ang hustisya para sa biktima. Dayon, dili lamang diha utob ang serbisyo sa gobyerno. Dapat mabalaan nato nga naapod tay mga partner sa health para mamutamba sa mga physical na mga samad. Naapod tay mga psychologists para sa psychological services na pwede kayo hatag. Mauka na ang atong i-partnership sa atong mga kauban ng mga social welfare officer. Diri sa Bukidnon yung ipangaluhan ni Ma'am Ellen sa Lumitao. Next, please. Hindi, hindi na ako maklaro. Pwede mo dool ko. So, diri makita na ito, maklaro na sa tanan, no? Ako na lang hinahina yun. So, ikumpara na ito ang data January 1 to September 30, calendar year 2025 versus January 1 to September 30, calendar year 2026, current year, karong tuiga. So sa insidente sa pagpanglugos, naatay recorded na 101 incident for 2025 o naapod tayo 72 incident recorded for the current year. So makita na ito, dako ang pag-ubos sa atong insidente sa rape. Next is Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law. For 2025, we have recorded 50 incidents. O sa current year, we have 31 incidents. For the acts of lasciviousness, kani ang mga katong pagpahikap, for 2025, we have recorded 17 incidents. For the current year, we have recorded only 11 incidents. So nag-ubos siya o size ka incidente. For Republic Act 9262 or the Violence Against Women and Children, we have recorded 1 for the previous year o 3 for the current year. Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act, Anti-Bastos Law. Na wala tay record na incidente for the previous year pero naata karong 2026. Dili lang kahit ang makurot nga, ma'am, ngano wala man itong una. Ang pasabot ana, naanay nag-report sa PNP. So dili na hadlok ang mga biktima nga mo at sa amo. Forcible abduction, we have recorded one incident for 2025 and zero for the current year. Rape threats, we have zero for 2025 and one for the current year. Usaek or sisaem, online sexual abuse and exploitation of children and materials, we have recorded one incident for the previous year and zero for the current year. RA 9208 or anti-trafficking in person, we have recorded one incident for the previous year and zero for the current year. And then ang anti-photo and voyeurism, kanang sikrito, mapag-record, kanay nag-ilis, nagligo. We have recorded zero for previous year and one for the current year. So ang suma total ani, makita nato nga naatay recorded incident of 173 for the previous year and 124 for the current year. Ibig sabihin, niubos ang atong mga insidente. So, naay reduction nga 28.32%. Pero dili nagpasabot ani nga wala na krimen. Pwede nga nigamay yun ang krimen tungkol sa atong mga kalihukan. Labi na naatay ani, magkasinabot na tao. We work hand in hand and collaboration. Pero pwede po nga ang rason nga wala lang yun na pa-abot sa among opisina. Okay? So, for the next slide, please. There is a violence against women. So, ganina, violence against children. So, naadari, maapil na ang 9262. Kabaon mo yun siguro mo ani. Physical abuse sa asawa, psychological abuse, and economic abuse. Makita nato for the previous year, we have recorded 117 incident. And for the current year, we have only recorded 112 incident. Naagya po yung pagpamlugo sa asawa, no? Dili na bata, pwede na sa asawa, pwede o babae, na dili na minor di edad. So kana, naka-record me on 41 incident for the previous year and 19 for the current year. Acts of lasciviousness, 7 for the previous year, 9 for the current year. Concubinage, 4 for the previous year o duha lamang sa current year. Anti-photo and voyeurism, dili lang minor, apil na ang mga babae na of legal age. We have recorded 2 for the previous year and 0 for the current year. Murder, 0 for the previous year and 1 for the current year. Anti-carnapping, aklo, panisya, ako ginigitan ako, nabagi na carnap, ang motor ni siya na carnap. Kaya ang crime designation na nasa filing na mo, carnapping, manatawag ang isan o motor ang nakawat. So we have 0 for the previous year and 1 for the current year. Anti-bastos law, we have 1 for last year and 1 for the current year. Sexual Harassment Act, 0 for the previous year or isa for the current year. Unjust fixation, 0 for previous year and 1 for the current year. That's with a grand total of 173 incident for 2025 and only 148 incident for the current year. So that's a total reduction of 25 incident. So makita nato ang kasagari yun ng mga krimen na ga-involve o kababaihan kanig yung 9262. So dili yun lalim ang pamilya on. No? Makita na yun nato nga daghan yun ang mas reported incident aning 9262. Maubitaw, maliligin na ito i-allow ang child marriage kaya dili pa manggani siya makaya sa mga saktong lingkod na ugidan. Unsa na lang ang mga bata na immature pa ang ilang mga panguto. Dili pa sila ready sa inanang commitment. So kung makita na ito, ga-indicate dili ang mga asawa, dili na bilhadlog ng sumbong o sila na abuso. Kami manggulili na mo ginatataw na kumudagan ang krimen, murabitaw niyo ka na masad na, uy, dagay krimen. Mas maayong nga magkita na ito, nga dagan na din nakabalo sa balao. Dagan na din nakabalo nga, ay, abuso din eh, dili kinimaw ang gihin mo sa ako. Daghan na po ang nakabalo nga, dagay mo laban kung ikaw biktima ka sa pagpang abuso o exploitation. Next page, please. So, kung makita na ito sa recorded incident, ang pinakadako ng krimen again sa mga bata is ang rape incident. Apilakip na po ani ang 7610, acts of lasciviousness, so makita nato madaghan kayo minoridad na biktima sa pagpang-abuso. Muna, very important mo itong istorya. Overheard na po. Sorry kay Ma'am Sir nga. Tsada manggol nga, atong kuya, batanon kay anak-anak. Pakaslan na lang. Sorry, sir. Istoryahan tamulaan. Kung ang inyong kuya is 16 years old and below, bisan magpakaslan na ninyo, you will be charged with statutory rape. You know what statutory rape is? Walay bail. Diretso preso. So, dili kung tapunin mo inyong nga, ay, bata, ginamong iyap, kaya nasindot yun. May lang ang matayinan mo, mas madiling mo ma-report. Pero napag-ipoy bad news, anak. Bisa nung dili na ma-report ka ron, kay wala pa siya sa saktong pangidaron, malay nyo naman, pag edad niya 20, nakahuna-huna siya ang report. So, pila naman na katuig. 16 siya na uyab, ni-report siya pag-20 niya. Upat lamang katuig ang nilabay, dawatong paghihapon na mo. Kaya ang prescriptive period sa rape, 20 anyos. So, pwede ka mo report 10 years after, 15 years after. So, di yun kasi tiliya na pita. So, di yun na natuuya mo ng minor data. No, klaro na ta? Okay. Next, please. So, sa 9262 Bausi, kaning Bausi sa kadugay na kinapo ang mapamulis, next station commander ko sa Bulwa, nagamit na yung mga insidente nga magkaamigo na bitong pagkauma. Kaya nang narespondihan na nato ang bana, niya pagkahuman, ang hihimo naman ang suspect, ang polis naman. Kaya nag-amigo naman sila. Pero sabton niya po nato, no? Kaya dili yung muundang ang polis o respondihan to niya na ay magsumbong sa amin. Nasumbagan siya karon nakagawa siya ang bana pagkauma, nasumbagan siya otro next month. Mo-respondi gihapon ni. O niya, ang madayunan mo, sir, ugawas gihapon ang warrant 9262. Pag naiwanan, iserve sa polis ang warrant, priso gihapon. So, managit pa ba tayong asawa din na pita? I hope wala. O niya, dili man lang limited ang atong pagpang-abuso sa atong asawa sa pagpanikid. Naatay gitawag ng psychological abuse. Naatay gitawag ng economic abuse. So, bantayan yun na to. Mabito ang akong bana pag gusto ko, ligid ko niya na lison. Ahaw. Kay Mouse, yes, balaon. So, makita na to, kanitanan nga report based ni siya sa among sira. Dili na mo pwede tabunan. So, na ko i-inform sa inyo mga sir. Ibutang tanay, nagsumbong, nasumbagan, ugbana. Ni ato dahil ng asawa sa ako pagkabuntag nga, ma'am, maluoy ka, ma'am. Ako, my good ma'am, sabak mo ma'am, mas malay mo nang siguro nasumbagan ko. Sorry kayo, ma'am, ha? Kay once na-refer na nanamo sa prosecutor's office, di na nanamo pwede bakwit o? Di pwede dula-dula ang mga inani mo. Hindi kayo, ma'am, ha? Kay once na-refer na nanamo sa prosecutor's office, di na nanamo pwede bakwit o? Di pwede dula-dula ang mga inani mo tao. Di pwede tiaw-tiaw. Kay kani abuso kini, exploitation kini. Amay na to masabdan nga ang PNP po, ang atong social worker, katrabaho lamang sa ilang trabaho. Unsa kaya mo kalipay sa nga mapriso ang bana niya, di ba? So, katrabaho lang din sa among dapat at noon. Malain mo rin nga, ma'am, nasala namang gumitong ni Audi, ma'am, ano na apa man siya warang? Dili magod pasabot na nag-amigo na mo next week, di na itong magpadayon ang ipasaka ka complaint. So, klaro na ta? Okay. Next page, please. So, unsa man ang atong interes sa kalintanan ng pag-abuhaton nato? Ano na ay mga kalihukan para protektahan ang mga bata? Aron nga maprotektahan nato ang ilang safety, ilang tingog, ilang dignidad, o ilang development. Usaray bitaw, himuon na natong matiyaw-tiyaw nga, ah, giuyag man to siya, kagiganahan man po to siya. Kaya ganimang gong mga gaedad of 18 years old and below, wala pa ni sila sa sakto nilang maturity. Muna gikinahanglan yun na to ang supervision sa ginikanan. No? Mag-una yun ta sa ginikanan, dili matabang ni teacher o monitor o kinsa iyab sa mga estudyante. Kaysa isang classroom, daghan kay estudyante. So, kiawag na ko, ako mismo, ginikanan ko. I-monitor na to atong mga anak. Isingit na lang po na ko, dili ako itong mga incidente, nga kahit pa po sa laing lugar, di ba? Atong gina
4: makita nato sa unsa may gakahitabo sa online tungod isa ana nga among nakita nga rason dili man sa tanan ug dili gyud nato mamonitor ang atong mga bata wala na takabalo asa na unsa na ilang

0: yung buha, kinsa na ilang gikauban. So, amay yun na ito ang bantayan atong mga anak. Kaya disagwiling pa ang social welfare officer, PMP, nga mo responding, we cannot cover every inch of this province. Maobit ang madako kayo ang among pagpasalamat nga naamong mga tribal leaders kaya isagid mo sa makatabang sa amo para mo abot sa amo o kung sa man ang kakahitabo sa inyong lugar. Kaya mabantayan ninyo, di magid masakop sa mga polis labi na ang inyong lugar. Pabukol pa og sapa, ako nakatulid ko ni anak ko, layo magiday ang balay sa uban na itong mga igsoo na ang mag-inibitus pinakalayo. So, naku kayo ang tabang sa tribal leaders na makahatad sa amo o mga facts of the case, labi na sa among pagkandak o investigasyon. Next, please. So, ang ani nga pagprotekta sa kababaihan o kabataan, this is a one community. Labo tangtangan, apil tangtangan. This is our commitment para to respect, to protect, and to cooperate. Next, please. O kung naamoy mga nahibalaan ng mga pakitabo sa inyong lugar, akong gipos, pwede ninyo picturean, mauna ang numero sa among hotlines. Dili kinahanglan nga musumbong mo, apil na mo nga muuban dito. So, namay dagat sa ato ko nga, mahadlong man may maapil ma, kaya basin kami na ang kanambalikan ba. So, dili kinahanglan, isuti lang sa amo ang pangalan sa biktima, pangalan sa suspect, kami na ang bahala nga mukandak, partner na mo ang atong mga social welfare officers para i-validate kung naabag yung mga panghitabo itong lugar. So I hope daghan ko'y na-inform, labi na dito sa mga wala pang kabalo, pero kabalo ko nga, bright naman yun mo. This is just a reiteration, re-echo lang sa mga sumusunod na ito ang mga topics. So next please. Og diha ra utok ang presentation sa Bukidnon Police Provincial Office. Salamat sa inyong tanan o God bless us all.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Mga kaigsuunan, nakaabot na kita sa usa ka labing importante nga bahin sa atong programa. Atong nadungog ang mga mensahe gikan sa atong opisyal og lider, atong nakita ang kahimtang sa violence og child abuse, atong nadungog usab ang papel sa atong mga institusyon og komunidad. Apan karon, atong tubagon ang usa ka importante kaayong pangutana. Unsa gyud ang giingon sa balaod bahin sa child marriage? Unsa ang kinahanglang mahibal-an sa ginikanan? Unsa ang papel sa atong elders and tribal leaders? Ug kung adunay bata nga ana sa sitwasyon nga mahimong musangpot sa child marriage, unsa man ang angayang buhaton? Kini matubag sa pagbalik sa KSP after this break.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Madagway aldaw. Kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act Number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang sibisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong nga mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon padayon nga mag-edukar ug magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba ug mata sa komunidad. Makighiusa, magpahibalo, manalipod.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
4: Astigya na! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
5: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
6: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
4: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
5: Sasabihin ko po sa inyo.
6: That's right, anak.
4: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manluloko.
5: Opo, I'll be wiser.
4: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested.
8: Pahinumdog sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136, sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
9: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kan kamo nga naminaw sa atong tulwanon sa kalihukan sa probinsya o KSP. Dinhi nakita sa atong highlight karon nga episode, atong hisgutan ang Fundamentals of Republic Act 11596 o ang Anti-Child Marriage Law uban ni Attorney Jean Ivesh Arladesma ang atong provincial legal officer.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
10: RA 11596 or the Anti-Child Marriage Act. Next slide, please. Okay. What is child marriage? So, enter into where one or both parties are children solemnized in civil or church proceedings or any recognized tradition, cultural or customary manner. So, child marriage if nagigasal in any form as long as kanal siya sanction, three to three child, one or both. Or this one also includes informal union or cohabitation outside of wedlock. Kaya mo ba nang kung may claim kay ay bawal man di ay magpakasal ang may mga minor de edad. So ato rin na sa ipag-ipon kay para dali bawal. Dili, maawang nga interpretasyon. Ang ginigong ka ng letter B, includes an informal union or cohabitation outside of wedlock. Kanang mag-ipon, live-in, isa or tuha, minor minidad, bawal siya ginapon. Next please. Ang local acts, unsa ba ang pagbawal ang prohibited ating balaod? Number one, any person who causes, fixes, facilitates, or arranges a child marriage. Kung ikaw na kasabot o nagkasal na ang isa o sila duha minor di edad. Dili itong mga bata ang kasuhan ha, ang nagkasal, ang nag-arrange nga mag-minyo ang duha ka o ang isa o duha minor di edad. O itong ganyan ni Pastor John Michael kanina, kung namang galing kuya, hindi pwede, dapat ipa-18 yun. Diba, sir? Kaya. Number two, any person who produces grants, issues and or distribute fraudulent or tampered documents for the purpose of misrepresenting the age of a child to facilitate child marriage or evade liability under this act. Kapalo ka nga isa o silang doha minor ni edad, imong gitampered ang mga birth certificate pagkakaroon o giparehistro nito nga late para mag-ingon nga 18 na ang bata, pwede gihapon ka kasuhan ani nga balaod. Penalty, prison mayor in suspension period, ang sabot ana, magkabilanggo sunod sa 7 ka tuig, 4 ka bulan o isang adlaw hangtod sa 8 ka tuig, 8 ka bulan or 5, not less than 40,000 pesos. Kading penalty, 7 years, 4 months, and 1 day, wala kani probation. Kahit nilapas siya sa unong katuwid. Next, please. 1. Facilitation of child marriage. If the perpetrator is the ascendant, parent, adopted parents, the parent, or guardian, penalty, mas taas. So, kung kanang facilitate niya para mag-medium ang bata, ascendant, either lolo, lula, parent, mag-inikanan, or adoptive parent, mas taas ang penalty kung sila nag-facilitate. Next, please. If the perpetrator is a public officer, additional penalty, so manahay pagka-priso, apil pa yun ang penalty, dismissed from the service or maybe perpetually disqualified from holding office. Example, kanang nasa registrar, iyang i-change kaya para makikita dito nga 18 na isang kabata. Pero sa tinuod niya kaya wala pa 18. Appear. Take it up for purposes of marriage para makasal ang bata. Katong penalty plus tanggal sa trabaho maybe disqualified from holding office. Mintag perpetually, hantot-hantot, dili na na siya makabalik o trabaho sa gobyerno. Next, please. Solemnization of child marriage. Hindi sa badan niya sa ato, karoon na pwede mo kasal. Daghan, sige. Any person who performs officiates a child marriage. Penalty, prison mayor is maximum period and a fine of not less than 50,000. Ikaw nagkasal. Bisan kabalo ka na ang isa o silang duha binoti that fine. Additional, dismissed from service, may public officer, dismissed from service, may be perpetually disqualified from holding office. So, pwede rin kasal, judge, mayor, pastor. Kaya kung katunas sa gobyerno, tanggal hapon siya sa trabaho. Kani number 3, cohabitation of an adult with a child outside wedlock. Kay dili man lang pwede nga ipakasal, so nag-ipon-ipon lang sa tani. Still, it's a violation under 11.596. An adult who cohabits with a child outside wedlock. Nag-ipon ang isa kahingkod sa isa kaminor na edad. Oo. Penalty, prison mayor is maximum fine not less than 50,000 pesos. So take note lang, ako lagi balik-balik kung ang kasuhan ani dili itong mga bata. Kanilang siya, kung adult ang isa, wala niya iunhan at dapat lalaki ang adult. Kung kinsa itong adult, siya ang kasuhan. Kaya sa pag-ipon o pag-minyo sa isa ka minor di edad. So kasuhan kung di na minor di edad, kasuhan pa yun ang nakasal. Kung ang mga ginikanan mo ay nagtulot yun na para makasal, apil ang mga ginikanan. O kung kinsa may nag-facilitate para makasal ang isa ka minor di edad. Next, please. Legal effect. Kung naay isa o silang duha minor di edad, child, panahon sa pagkasal, void ab initio, invalid dito siya, sugod pa yun sa sinugdanan. Matong isumpa ni Sir James, daw ka na nga, ay sa pulis.

0: rapid relation, taas-taas, ang mas puno dami. Then, and then sa custody of children, some according to family code, 7 years old below, priority sa mother. Dili po sa inyo nga sa mama, priority ang mother. What if lugar nga kung dili yun ba kaya buhin sa mama? Diba? Pero na po isa ka kaso ang nagabot sa Supreme Court nga na ay desisyon nga dito ihatag ang mata sa iyang custody, ang mata mo i-declare nga kung dito mang galing ko sa akong mamang paingon, may pagmamatay na lang o maghikog ko. So, ingon sa Supreme Court, dapat yun ang tanawag una is ang welfare sa bata. Next is child marriage. Muna na slide na ni. Is a complex human rights issue that infringes upon the rights of and loving children of education, development, and freedom and increasing other risks such as domestic violence and abuse. Ang ako alam, common mama open forum, pero mag-una na lang kutahan kayo sa itong malintan. Common nga niya concern, pag mag-contact niya ni sa mga symposium regarding anti-child marriage is gilimit daw ang authority sa mga dato regarding sa pagkasal. Wala. Ang gikwa niya is nagpangibabaw pag-iakot because child marriage is considered as violation siya sa human rights. We are protecting the children. Di ba na isa ka bundle of rights, hindi na ka sa equal protection, hindi mo na isa equal protection. So kung nata equal protection as one of the bundle of rights, isa na, protectahan na ito ang children. Nakita nga, child marriage is violation of human rights, mo nga, na nani karoon, kani anti-child marriage law. Then accordingly, kanina po, niingon, sa isang kabandol, example ni Sir Jay, nga obey the laws. Tama sir? O. Ngayon siya kanina nga obey the laws, naman tayo balaw na dito sa Pilipinas anti-child marriage. So, we are going to obey kayo. Naman niya punta. Although not the self-governance, pero still, nga tayo balaw sa Pilipinas as a whole, we are going to follow the existing laws under the Philippine government.
1: Daghang salamat Attorney Ledesma sa pagpasabot sa usa ka hilisgutanan nga kinahanglan gyud mahibal-an sa matag pamilya og komunidad. Mga minahal namong tigpaminaw, hapit na ta matapos sa atong usa ka oras nga pagpanag-uban. Apan sa dili pa kami manamilit, gusto namo nga ibilin ang usa ka mensahe. Ang atong mga anak adunay katungod nga mutubo nga luwas, respetado ug adunay higayon nga makapili sa ilang kaugmaon kung sila anaa na sa hustong edad. Ang pagpanalipod sa bata dili pagkontra sa kultura. Sa husto nga pagsabot ug pagpatuman sa maong balaod, mahimo natong mapanalipdan ang bata samtang atong girespeto ang dignidad, identidad ug kultura sa atong indigenous peoples communities. Ug isip mga ginikanan, elders, leaders, educators, government workers ug ordinaryong miyembro diha sa mga komunidad, aduna kitay bahin sa maong responsibilidad. Mga kaigsuunan, kini ang atong espesyal nga episode sa Kalihukan sa Probinsya nga nagdala kanato sa mga importanteng mensahe gikan sa Indigenous Peoples Provincial Summit 2026 isip kabahin sa Indigenous Peoples Month Celebration. Atong nadungog karon ang nagkalain-laing tingog gikan sa atong provincial government, Indigenous Peoples leaders, law enforcement, NCIP, legal sector, DILG, ug uban pang partners sa komunidad. Ug ang tanan, nagpunting ngadto sa usa ka tumong, ang kaluwasan, dignidad ug kaugmaon sa atong mga kabataan. Busa sa tanan nga naminaw karon, hinaot nga dili kutob sa pagpaminaw ang atong buhaton. Sabta ang balaod, ipaambit ang impormasyon, pakigsulti sa inyong komunidad ug kung adunay bata nga nanginahanglan og proteksyon, ayaw, pagpakahilom. Pangayo og tabang ug itugyan ang concern ngadto sa hustong mga awtoridad ug service providers

0: Dani Luca za provincia.
1: Ang programa ngayong nabati binayaran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
2: Numero uno sa bali.
3: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirapang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taong mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
5: Mauni, atok ni.
2: Oh! 98.5

0: mo.
1: 98.5.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, naupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Good morning, Palid Pela Ila.
8: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VGMAX. Kaning nakainom akong mama ba sa VGMAX, nakalakaw na siya.
7: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
8: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VGMAX, nakalakaw na siya.
7: Okay. Pilay edad sa imong mama?
8: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
7: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
8: 5 ra ka buok, Pastor.
7: 5. Karon nakalakaw na.
8: Karon nakalakaw na siya.
7: Okay. Asak dapit sa Hingoog, Igan?
8: Ana sa Barangay Santiago.
7: Okay. Salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: O si ato igana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nangauga siya ng kanang kuan. Samad.
0: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
1: Kano-kano ka na ako, pastor. Kay
0: okay.
1: Nangauga.
0: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
1: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, pastor.
0: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung pastor sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May buntag ang Sudan.
6: May buntag. Kinsani o taga sa palihog?
5: Isa rin ang kalamunti, taga Kalilangan. Tingunin lang ko parte isa akong anak.
6: Ah, sige Igan, patayin Igan na, padayon.
5: So, salamat ko sa Ginoong na o di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka bigumak sa isa na kasimana yung hilanat then magbalik-balik rin niya wag ikaiwan o ato niya akong sa pinter ipauli niya kay ako ni doktor na nahantig pag-abot na dito sa balay na mo nag-agas na ang dito sa ito tumutin ang kainit ba na talikod ba ako bigumak kung di pa inam siya nawala din ang iyang ibati sa Sudan mga isa ka oras nawala na iyang kainit siya ang lawas salamat ko sa bigumak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan dito siya.
6: Okay, salamat sa pagtawag.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko na mga tarpaulin printing.
7: Nasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Nasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
11: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
10: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
11: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
10: Maghulat pa baka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
11: Husto na! Undangin na! Paghikay sa dinadaling droga.
10: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero uno sa bali.
3: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nun ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Surprise, Lola!
13: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lola!
13: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslo nag-utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa Tay Signages, sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: O si Ato Igan, Alex.
19: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Balit na kung maarong mabakay ang aking tiil kay nang nangaugad yung kanang kuan. Samad.
18: Naunsa dahil mo na samad yung tiil?
19: Kanu-kanu ka na ako, Pastor.
18: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
19: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
18: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga.
19: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
18: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
19: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
18: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
19: 5 kabuo.
18: Okay.
19: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
20: Arestado ang 3 lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
21: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
22: Isa sa 5 babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
23: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 umas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valen.
24: Numero 1 sa balita.
3: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahi anti-drug operation.
24: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon ng mga pasma.
24: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
24: Oh! 98.5

0: mo.
1: 98.5
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Tinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni. Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Nakaplas po kag aroma na eh.
6: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
5: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Di ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong TL o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat niyo.
2: Igan, Bibi Hilot, kamusta man?
7: Ah, okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Matunggras ka. Alam ko, itisimo ni Pastor Dan about sa Bikima.
2: Okay, padayon.
7: Ah, musuli nga din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang totoy, gamulngol, dili na makatulog. Then, ako siyang lingnan nga, paim na ka na o Bikima, kay Dagana ang nag-justify about sa totoy, na nagsamad na o karon, kaloy sino, na aulian na. Then, yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya o Bikima, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kak, itong akong ipapalit sa muslingan ka. Kang itan niyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
2: Okay, okay.
7: Then, tuloy na Pastor Dan. Lungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang totoy na iyang totoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa totoy sa iyong mama.
2: So,
7: Karon galos din na Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Nangutan ako pinakabuo kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niingon siya nga isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang totoy.
2: Salamat ni Gayo from Cagayan de Oro City.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Tapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang ang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa lig-on nga negosyo o lig-on nga komunidad, takpayan sa Valencia padayon sa pag-alagad. Hininga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
10: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
12: Hikala, dinakamuato pa sa bisan-asa kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero uno sa balik.
3: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Tulo kagituhang street level drug personalities ang narakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
4: Mauni, atok ni.
5: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:04.
6: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kautuho. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuho. Programa mutunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

0: Higalag mga kaibigan, kumusta og maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Manginaot ako nga nining orasa anaa kamo sa pagka malipayo. Kumusta man ato mga palanggang suking tigpaminaw, tibuok kalibutan. Luzon, Visayas og Mindanao. Welcome na usab dinis atong panagbagat, panaguban sa programang Silop sa Kautuhon dinhi sa 98.5 sa lubaganan sa inyong radio sa FM band kita mga higala, ang Radio Kaibigan. Adlaw karong biyernes mga igan. Salamat Lord sa katapusang adlaw sa simanang ting trabaho. Biyernes, Oktobre 9, 2026, Sir Arman Agripo. Ma'am Inday Agripo Diaz Don Carlos Diaz may pinamaloy. Kumusta maayong pagpaniud to? Uban sa ato mga OFWs, mga overseas Filipino workers na narbaho abroad, nangindahay nga mahawas sa kalisod dinis Pilipinas, nangahas nga nanarbaho abroad. Maayong pagpaniud to, amping kamukanunay atong mga kaigsunang overseas Filipino workers. Yes, Hong Kong, kang Christy Salan, amping kamu kanunay dias imong mga kakauban. Jed Cags, mayong pagpaminaw, mayong pagpaniudto. Islas Mindanao, kumusta kamong tanan? Lalawigan sa Bukidnon, Gagilangkuban, sa 20 ka mga lungsod o duhat ka dakbayan. Maupya na utukan yung langon mga sulad ko sa Bukidnon. Kumusta ang atong pito ka tribong lumad sa atong palangga nga lalawigan sa Bukidnon? Atong pagpasidungog nga to kanila nining pagsaulog sa tibuok nasud tas Pilipinas sa ika 29 nga National Indigenous Peoples Month mga higal, ang buwan sa Oktubre. Dagang salamat sa inyong kontribusyon sa kaanindot sa inyong kultura, tradisyon sa atong mga nagkadaiyang indigenous peoples sa atong nasudtas Pilipinas. Lahi-lahi man ang lingwahe, lahi-lahi man ang atong kolor, lahi-lahi man ang atong kultura, tradisyon, mga naandan, apan atong hinumduman kanunay, usara kita ka nasod, usa kita ka mga Pilipino. Mao ka ng atong respetuhon unsa man ang kultura, tradisyon sa atong mga nagkadaiyang indigenous people. Dako kayo gi-contribute sa kaanindot sa kultura sa nasudtas Pilipinas kining atong mga indigenous peoples mga higal. Nagkadaiyang suok sa Bukidnon nga kutob sumabot sa sangab broadcast sa Radio Kaibigan. Daghang salamat kaninyong tanan. From 1st district, 2nd district, 3rd district og 4th district sa Bukidnon. Gikan sa Malitbog, laos na ngadtos Talakag, laos na ngadtos Damulog, Kitautaw og San Fernando. Kaninyong tanan ato mga palanggat katawan sa Bukidnon, pag-amping kamu kanunay. Kumusta usab ang atong palangga nga 31 ka barangay nga naglangkob nining atong nagmalambuon, nagmauswagon nga City of the Golden Harvest ang dakbayan sa Valencia. Osbon ko mga higala, mga igan, welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panag-uban. Sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod ug pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dengalio, uban sa iyang pamilya. Way laing og tuyog tumong. Maulang ang pagservisyos katawhan sa Bukidnon, katawhan sa Mindanao, katawhan sa Pilipinas, pinaagi sa radio broadcast og pinaagi sa pagtinabangay, ang pagkamatinabangon sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ayaw na mo pagpanuko mga igan nga magpamimbro, magpakisayod kabahin sa pagtinabangay sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Usa na kadikada kapin nasulayan ang pagkamatinabangon, ang pagtinabangay sa mga aktibong membro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Kana gigasahan, gigiyahan pinagi sa Espiritu Santo ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dengalio, ang atong CEO and President. Atong pagpasalamat ngadto kaniya uban sa iyang pamilya. Ato sa pagpasalamat sa atong sparring partner sa Master Control, si Kaibigang Joshua Vergara Sisod. Osbon ko, kini ang iyong higalas kanginan, Kaibigang Noel Cagul. Tuguti nga manumbay na usab ako diha sa iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Mga panghitabo, mga pinubri nga komentaryo nga naglambigit kanimo, kanako o kanatong tanan. Alas 12:15 na mga igan. Asa man kakaroon na ni Udto, ati Maribik Fentes, ati Chuna Walo, Sir Alex, Sir Rinaldo Kako, uban sa inyong mga kakaubanan sa amang kamukaroon na ni Udto. Dagang salamat sa iyong way pili ng pagservisyos katawan sa dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaniutusab sa atong mga armadong kusog sa Pilipinas, atong kasundaluhan, ang atong mga membro sa Kuwerpos Kapulisan sa Bukidnon. Mayong pagpaniutong nga nakaning yung tanan. Kumusta man ang dagan sa atong kahapsay kalinaw sa atong palibot dinis Mindanao o sa atong lalawigan sa Bukidnon. Sir Buboy Puno, sir, uban sa imong mga kakaubanan, mayong pagpaminaw diha. Agaw Rose Kagatin Umbaw, amang kakaroon gaw, mayong pagpaniod to. Asa man na karoon at timaribik ang imong paniod to kay atong atakon. Kagahapon uban pa ni kaibigang Joshua, kakaununta siya sa lambay gikan sa Islas Buhol dito sa Islas Lungsod Ubay. Dagang salamat dahil kang Doktora Ruth Lagura from the Municipality of Ubay Buhol. Miabot sa dakbayan sa Valencia kagahapon, nakatilaw kita sa lamian tambo kaadyo nga lambay mga igala. Parisan dais manok Bisaya apurbida. Impas ang bahaw, perfect kay paniudto kagahapon. Daghang salamat Lord sa mga tawo nga manggihat tagon. Usog mo paambit sa ilang mga grasya. alas 12:17 na mga igan. Ayong pagpaniog to kang PJ Prox Anthony Duwabi Polinar. Asa man kakaroon na niod to Sir PJ? Mayong pagpaminaw diha nimo kang Uncle Prox Kanyete Polinar. Kanin yung tanan diha sa Malingon. Kumusta man? Usak ka ba tanon pero kugihan mag-uuma mga higala si PG Duwabi Polinar. Mayang pagpaminaw kang in-in ihak ka ninyong tanan sa Malingon. Kumusta ka mong niining mga oras? Mayang pagpaniod to sab kang Ma'am Imelda Heka de Vera, kang Ma'am Winifrida Salindato, kang Bimbi Ramirez Diaz Combinto sa St. Bernadette Parish Batangan, Reverend Father Jose Jujo Sumastre. Mayong pagpaniod to nga na kaninyong tanan Uncle Ruli Kanda Diaz Sungku Lantapan. Kumusta man karon ang atong mga kaigsunang mag-uuma, atong mga sektors mag-uuma sa gulayan Diaz Lungsod Lantapan Diaz Barangay Sungku. Kumusta kamong tanan dia? Mayong pagpaminaw sa tumatag sunang mag-uuma. Ilabi na nagtanom karon o gulay. Medyo malipayon tapis ang pahiyom sa tumatag sunang mag-uuma. Ilabi na katong bago lang nagpugas o mais. Katong mga ang ilang humay, ilang kabasakan nang hupaw na namunga na aksyon na ng gitib, nag-ung-ung na mga higala ang ilang mga bungas, ilang kahumayan, nindot kayo kining pag-uwan-uwan. Hasta nagmalipayo na nga itong mga kaigsunan na nanom o gulay. Di na sila kinanglan magbisbis, magkabu nga tos mga kanal, mga sapa, ibubus ilang mga gitanom nga mga nagkadaiyang produkto sa kaumahan tungod sa uwan nga atong nasinati pipila na kaadlaw. Gani nahimuot kita kay ang NEA, National Irrigation Administration, Pulangi River Irrigation System. Grabe na kayo ilang pag-disseminate, information dissemination, kabahin ni ining huwaw kung El Nino nga posible mo atong maengkwentro ni ining panahon na hangtod Disyembre, hangtod nas Enero. Gani dito sa Bohol, Super El Nino ang ilang gitawag ni ining huwaw kung init nga atong maengkwentro nining panahon. Apan tungod sa mga LPA or ITCZ na kasinati kitag pag-ulan-ulan. Kani kaghapon sa hapon nag-uwan-uwan usab kita dinhi sa atong sentrong bahin ng atong dakbayan sa balance. Mauna atong pagpasalamat sa atong Diyos nga labaw makagagahong. Bisan tuod adunay gi-expect nga huwaw El Nino, apan gitagaan kitag uwan mga higala. Salamat o Dios, takos kang daigog pasalamatan sa tanang panahon ug higayon. Bisan tuod sa among pagka makasasala, sa among pagka masalaypon, sa among pagtamas panamastamas sa kalikupan, sa kalibutan nga imong gigama o Dios. Kami gihapon imong gitagaan sa way sukod nga grasya. Gidaig o gipasalamatan ka namo sa tanang panahon o higayon. Ato sa pagpasalamat sa atong Diyos nga nagpakatawo, Diyos nga nagpasakit, Diyos nga nagpakamatay. Ang atong bugtong manuluwas nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Daghang salamat Ginoong Hesus. Alas 12:22 na. Igso, dagang salamat. Unang hungit, imo ha. Dagang salamat, Igso. Asia Link, Iduwabi. Mayong pagpaniod to. Apilipog para padanlog, Igso. Kanang koks ba koks? Mayong pagpaminaw, diha nimo. Ma'am Ninit Gudalkeber, mayong pagpaniod to. Iyadang itimbaya yang Ninong Alfredo Vilos. Mustag mayong pagpaminaw. Mayong pagpaniod to Sir Alfredo B. Abrilos Jr. Dias Purok 2 Batangan. Alas 12:23 na mga igan. Happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Happy birthday mga igan. Ato mga palangga nga viewers, friends sa Facebook nga nag-birthday karon, happy birthday. Ato mga palanggang senior citizen, mga solo parents, mga person with disability nga nag-birthday karon, happy happy birthday nganha kaninyong tanang. Og ato dayong itimbaya ang atong igsuon, asawas atong manghod si Prilly Jean Kagabkab Kagul, happy happy birthday diha kanimo. Daghang salamat sa imong sakripisyo o gugmag serbisyos imong pamilya. Happy birthday ngadto kang Prilly Jean Kagabkab Kagul. Sana mabusog mo kaming lahat. Matod pa ni Ma'am Lori Leo Orbs Kapadngan, happy first birthday kang Darin Teo Tala. So happy birthday gikan ni Ma'am Lori Orbs Tundo Kapadngan og ni Kuya Philip Kapadngan. Happy first birthday Darin Teo Tala. Sarugwa kasabot. So happy happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Mayong pagpaminaw kang Auntie Philly Balili Kanda dia Sitio Katalisayan Barangay Maapag ning atong dakbayan sa Balensya. At mga kaparintian, mga Kanda family dia Talisayan Maapag, mayong pagpaniod to. Alas 12:25 na mga igan. Matod pa ni Sir Godfrey Bahian Palahang Bro. Advance Happy Fiestas Quezon, Domingo o Lunes, October 11 o 12 sa Nuestra Senora del Pilar. Paha na pod ang kaon bro. Paha na pod ang tubig sa lamisa. Condolence usap sa itong mga kaigsunan nga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Atong mga aktibong membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated nga nagbangutan, nagsubo niining panahuna, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Happy fiestas tanang mga nagfiesta, magfiesta. Happy araw ng barangay sa mga barangay nga nag-araw karon. Barangay Laligan, Barangay Sinayawan. Correct me if I'm wrong, magsaulog sila sa ilang araw ng barangay. Confoundation Day. So congratulations sa mga kani barangay official o kasamtangang barangay official sa Barangay Sinayawan o Barangay Laligan. Maayong pagsaulog sa inyong araw ng barangay. Manginaot kita nga ang kalambuan nga inyong natagamtam niining panahuna. Pilo-pilo pa sa pituan kalibu ka mga pilo nga kalambuan dias iyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Ilabi na ang atong silingan nga barangay, ang Barangay Laligan, usas na mga nagmalambuon, nagmauswagon nga barangay sa Dakbayan sa Valencia. Ang Barangay Sinayawan mga tuto, happy araw nga naha kaninyong tanang. Alas 12:27 na mga igan. Sa gusto masayod, unsay dagan sa panahon karong adlaw, adunay LPA kon gamayng bagyo nga posible mosulod sa Philippine Area of Responsibility mga igala basis pamahayag sa pag-asa. So atong paminawon ang weather forecast gikan sa DOST Pag-asa Metro Manila.
1: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong October 9, 2026. Kanina alas 2 ng umaga, may panibago tayong low pressure area na nabuo dito sa labas ng ating area of responsibility. At huli itong namataan, 2,090 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours. At ang senaryo po natin dito sa LPA na ito ay hindi naman natin ito inaasahan na papasok ng ating area of responsibility. Sa halip, ito po'y mas lalayo pa sa ating bansa at kikilos pahilagang silangan kung saan ito ay maaaring sumama na lamang sa mas malaking sirkulasyon na malayo sa ating bansa at doon na lamang malusaw. Ngunit, yung extension naman itong low pressure area ay maaaring magdala ng mga pag-ulan dito sa eastern sections ng Southern Luzon and Visayas. Aside sa trough nitong LPA, may dalawa pa tayong weather systems na maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una, yung intertropical convergence zone ay patuloy pa rin na magdadala ng mga pag-ulan dito sa Palawan, other parts ng Visayas and Mindanao. Itong ITCZ ay yung pagsasalubong ng hangin galing sa northern at sa southern hemisphere. Inaasahan natin itong ITCZ na ito ay magpa-persist pa o magpapatuloy ang epekto dun sa mga nabanggit na lugar sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw. Samantala, itong northeasterly wind flow o yung hangin galing sa hilagang silangan ay magdadala din ng mataas na tsansa ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan dito naman sa eastern sections ng northern and central Luzon. Hindi pa po ito ang amihan. Ito po yung mga paunang ihip pa lamang po nung ating high pressure area malapit sa Japan. Para naman sa pagtayo ng ating panahon ngayong araw, patuloy nga yung epekto ng northeasterly wind flow dito sa areas ng Cagayan Valley, Aurora, and maging dito rin po sa ilang bahagi ng Central Luzon. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Aside po sa Cagayan Valley and sa mga nabanggit na lugar, meron din po mga pag-ulan dito sa iilang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, kagaya na lamang ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. Dito naman sa Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, and some parts ng Eastern Visayas, makakaranas din ng mga makulimlim na panahon, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito sa Quezon, dulot nung trough o yung extension ng low pressure area. But other parts ng Luzon, makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon sa umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, ay possible naman yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Ito ang ating mga agwat ng temperatura kung saan ang pinakamataas na maximum temperature na inaasahan ngayong araw ay maaring dito sa Lawag na aabot hanggang 33 degrees Celsius. Samantala sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang ating agwat ng temperatura. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan po natin dito sa Eastern Visayas nga ay apektado ng low pressure area or yung extension po nito. Kaya mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dyan, pagkulog at pagkidlat. But other parts ng Visayas, Palawan, and kabuuan ng Mindanao ay meron din po tayong mga pag-ulan dulot nitong ITCZ. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan yung ating range no ay between 24 to 33 degrees Celsius. Pinakamatataas ang ating temperature dito sa Zamboanga City, Davao City, also sa Tacloban City. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit posible pa rin po no, na abot ng hanggang 3.1 meters yung ating mga pag-alon, especially dito sa northern and the eastern sections ng Central Luzon. So, doble ingat pa rin sa ating mga kababayang manlalayag dahil delikado pa rin yung mga ganitong level ng tubig dun sa mga maliliit na sasakyang pandagat.
0: Mao kato mga igan ang lakat sa panahon sa nasudtas Pilipinas sa Luzon, Visayas ug Mindanao gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Metro Manila. So adunay LPA nga na monitor na sibdatan kaganina ang kadlawon alas 2 ang taknas kadlawon pero di ni mosulod sa Philippine Area of Responsibility, dili pud ni mahimong bagyo matud pas pag-asa. Makasinati kitag pag-ulan-ulan tungod sa ITCZ, mga igal. Alas 12:33 na, mga igan, mayong pagpaniudto sa itong mga bro og sis sa PGBI Guardians sa Bukidnon, labi na dinis atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw kang bro founder Rigam sa PGBI Kalilangan. Mayong pagpaniudto sa Purok 1A Batangan kang Dixley Itching Cabalcento. Mayong pagpaminaw sa Team Tuli sa City Health Office headed by Dr. Rondina. Mayong pagpaminaw kang Elgin Walo Alferes diya sa City Health Office. Mayong pagpaminaw, dagang salamat sa inyong serbisyo sa mayong panglawas katawans dakbayan sa Valencia. Atusang pasalamatan, mga igan, ang angay natong pasalamatan nagpaluyo ning atong papanaguban. Ko naghambin kas balatian sa imong kalawasan, ayaw ka na problema. Daghan ang natabangan, daghan pang matabangan. Ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Patasana, paggamit, pagpalit, paginom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, mga igan. Kon pagpanakit sa imong kalawasan daghan kag panuhot, parisi ang Vigimax Plus og Aroma Herbal Oil. Epektibo nga plus, daghan ang nakasulay sa pagkaepektibo sa Aroma Herbal Oil og sa Vigimax Plus. Mapalit dini sa Radyo Kaibigan og sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Alas 12:35 na. Mayong pagpaniud to Gaur Mer Kagul. Yes, malabuhaya itong mga kaparintihan, mga kasangkayan. Mayong pagpaniud to. Problema ni mo dagan kaglabhonon. Ayaw ka na problema, dada ka na sa Lel's Laundry. Parato ang perload. Oga diritso pinilo na daan. Ang Lel's Laundry na imutang Purokono along National Highway Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Laing pamahayag na kasinati sa milagrog kaayuhan sa paggamit sa Vigimax Plus, mga igala. Duha ka bulan dili kalakaw murag malulid na ayo pinagi sa Vigimax Plus. Ania ang iyang dugang testimonya.
2: Good morning, palayog pa ila.
3: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o Vigimax. Kaning nakainom akong mama ba sa Vigimax, nakalakaw na siya.
2: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
3: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa Vigimax, nakalakaw na siya.
2: Okay. Pilay edad sa imong mama?
3: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
2: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
3: 5 ra kabuok, Pastor.
2: 5. Karon nakalakaw na.
3: Karon nakalakaw na siya.
2: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, igan?
3: Ana sa Barangay Santiago.
2: Okay. Salamat kay igan na. Salamat kay kaayo sa pagtawag.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayong ma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
2: Okay, ikan Mary Jean, padayon.
7: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Bigimac, na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kuan ko, taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bigimac, tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo nga ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang dipinsa ra og kanang atakihon siya. So mauto nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bigimac na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang nga wala gyud na kuan na siya giatake karon ni ulit na siya og bukid nga iskabulan din yang maintain, Pastor Dan, nakahurot siya og tulo ka botilya.
2: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat, Igan, Mary Jean, Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
8: O si Ato Igan, Alex.
9: Akong pagsalamatan ng pagsikat, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Samad.
8: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor. Okay. Nangauga.
8: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
9: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
9: 5 ka buo.
8: Okay.
9: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na himamat ka. Salamat kayo sa Ginoo.

Lucas 12:55 na nagkaapikina ang oras sa atong papanag-uban. Mayong pagpanihod to kang Anghelo Ramtrasi Salindato. Sir, kumusta man? Musta man ang atong palibot nining mga orasa? Emily Pardo Suarez, mayong pagpanihod to diha nimo. Rodilia Walo, kumusta man ang atong nagkadaiyang gimbuhat? Mga igan, mga higala, wa na ko'y igong oras nga mo

ang Aroma Herbal Oil. Ang Vigimax Plus o ang Aroma Herbal Oil mapalit dinis radio kaibigan o sa Kaibigan Center Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Lels Londre sa Porocono Lumbu along National Highway alang sa pagsulbad sa imong daghang labunon. Dad Akenas Lels Londre. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs sa Radio Kaibigan, atong pagpasalamat, pagtahod sa tag-iag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, happy weekend og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malungo nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
3: Mauni, ato ni!
4: Oh! 98.5

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagpunot mo po ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Jai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: Ulagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Numero 1 sa balita.
11: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon ng mga pasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon.
13: Mauni,
10: ato ni.
13: Mauni, ato ni.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
4: Kanang hibaminaw o sonata. Lamina, kung ikaw naging.

ang sumahinungdan, ang sumatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love.

0: inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer.
1: Alright, isang magandang hapon, maayong udto, and good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kamainit nga hapon po kanato nga tanan. At lagaramay galing Bernes sa Pizza Noybe sa bulan sa Oktubre, tuig 2,000 bite size. And once again, makaigan you are with me, og lainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagaan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa paning gihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi na lamang sa atong pinalanggang sibiyahan 98.5 Radso Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalang ka magkaulog at magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa pa na mahitungod sa gugma kinabuhi. Ay, nag-design na po ang bahala ni Anang Tanan. Naging alamang buhaton para mabasa ni Lady Diana inyong mga text message, inyong mga sulatan po, inyong mga greetings, pa shout out or pagpunimbaya sa inyong mga loved ones, inyong mga minamahal sa buhay, inyong mga friends on air or mga special someone na gusto ninyo ang ipa-shout out sa atong programa karong hapon. Then ayaw kaulog mag-text or tawag sa atong hotline number 0965-60-11688. Again, 0965-60-11688. Yan lang po ang nag-iisang numero ni Lady Diana og sa radyo kaibigan, mga balangga. So once again, maayong mainit na gaudduhon. Isang naglalagablab na tanghali po sa ating lahat. Mga balanggang suking tigbaminaw, nga nagatsunin ka nato karon sa nagkalain-lain nga radio sets. Sa lahat po ng mga nakamonitor sa ating programa through Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayag hapon at maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Kamusta mga nanginihay? Adlaw nga, Bernes mga palingga. Sa mga iniuhay nga kauduhon di ha? Nanghila ko si TJ kakarundek na abusog na ang tanay. Nagkalmado ang panghuna-huna o relax lang inang ipang bati di ha? Samta nagbahulay sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Karong hapunon kauban sa inyong mga loved ones nga naminaw sa atong programa karong hapon. Sa lahat ng mga kasalukuyan pong kumakain ngayon, magandang tanghali o maayong pagdulon sa inyong lahat. Sa gamulong kahari-haray, sa gamulong higda-higda diha, sa gamulong galing-gulingkod, kahinoktok sa ilang mga nataran, sa gamulong gaduyan-duyan, sa gamulupod nga gapanikisikay sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay, sa gamulong gabiyahe, padulong sa trabaho o padulong sa eskwelahan. Isa rin sa man imo ginabuhat karon kay igan ni panayon lamang kasi imong bulaton samtang mamino sa programa ni Lady Diana karong hapon. Because today is Friday, mga palingga, adlaw karon nga Bernes. O giniato karon mga gala, medyo pinasahi sa ni ito. Okay, dili sa itong maghugot-hugot sa kahanginan karon. Ay atong i-continue ang atong na-postpone nga pagtinambagay kagahapong adlaw. Okay, na ay ginagmay nga mga kakulian. Munang naputol ang itong programa kagahapon, mga galog. Nakabalik ta, pero alanganin na po kaayong oras. Munang karon nato ibarayon mga palingga ang atuang pagdambag o atong basahon na lang once again karon taod-taod ang atong gibasa nga pangutana gahapon from our texter nga nagpadala sa iyang problema. So sa mga nag-andam na sila mag-advise kagahapon, you can also send it today, mga palangga, ha? Or sa mga gusto nga mutawag, boarding pa rin po, you can contact us through our hotline number 0965-601-1688. Pwede kayo mag-comment sa Facebook Live, nga makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. And good news, mga palingga, 12,000 followers na po tayo sa ating Facebook Live. Parang kailan lang, mga galaga, may pag-aaya tayo. Parami na po tayo ng parami. Mas ganag-ganag ang kagadaghan, mga palingga. Maunang salamat kaayo sa inyong walang sawang pagsuporta. Pagpaminaw sa atong programa, pagsuporta sa Radyo Kaibigan. Again, ha, sa mga gusto pa mo follow sa atong Facebook page, you can search us on Facebook, mga palingga. Pakitype lang dahil sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kung iwan nang i-search ka ron, kanag na ay account ni hanga 12,000 followers o kanag na ay color po lang frame. Yan po ang indication na nag-live na ka ron sa Facebook. Diba? Alright, so once again, maayong hapon sa lahat ng marag at tune in. Aminaw na ka-monitor sa ating programa ka ron. Pinaagi sa atog mga kaibigan radio stations na nag-hook up na sa ating programa. Dagdapita sa may Solales South Cotabato, magraghapon po sa Tanang Naminaw na Mati Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Solales South Cotabato. Ikaw ba nang ito ang teknisyon ni Hazard Jules Balines, magandang hapon. Ay sa ating palangga ni Haga Station Operation Manager, kang Pastor Richard Angalio, magandang hapon, Pastor. At sa ato po at mga palangga ni Haga mga suking tigpaminaw, mga solid, avid listeners ng Radyo Kaibigan. Magandang hapon at maayang pagpanikisikay po sa iniwang tanandiha agasay. Dito po nabita mga galis sa may lagindingan sa Miss Oriental. Magandang hapon, magandang tanghali sa lahat ng mga nagka-monitor sa ating programa ngayon through 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan sa Miss Oriental. Kauman po na ito ang technician dito nga dapit no, nga ito ang DJ Miss B na nag-hook up sa ito karon. Maraming salamat labi na sa ating mga gwapo-gwapang mga solid listeners dyan sa Radyo Kaibigan, ha? Maayong hapon at maayong pagpalikisikay po sa inyong lahat. Alright, so something na pari alas before to magbasa sa tuang tambaganan karong adlaw. Ato sa inyong taga-agpagtagad ang mga comments sa Facebook Live, mga kaigan, no? Sa mga nagtanaw, ha? Waring body po kayong mag-comment diha sa Facebook Live. Kasi namin gusto i-greet ng mga loved ones o ng mga special someone na gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong hapon. Waring body po yan. Ayun ka gamitin, mga kaigan. Palihog na lang po nag-share sa ating programa para layo po nag-ma-update. O gamasdagan pa ang magkapaminaw ka nato karong hapon. If you reach, we have here a comment from Sir Daniel Jeff Vera Matid Pani. Hello po, Lady Diana. Pwede mo pa shout out kami dito mula sa my Tibuli, South Cotabato, na laging nakikinig sa inyo. Pwede rin po pa request ng ganda, I Won't Give Up by Jason Imran. Sige po, tarang play ka nun doon. Standby ka lang dyan. Parayan lang diha sa imong pagpaminaw, Sir Daniel, kaya ato ng paminawan ang imong request ng song later on. Og magandang hapon, ha, sa inyong lahat dyan. Kauban sa imong mga tibuok nga pamilya, mga kasilinganan, kaparentihan o kabarangay nga naminaw sa ato karon, all the way from Tibuli, South Cotabato. Maayang hapon og maayang pagbalikisigay sa inyong lahat dyan. And from Sir Martin Laguino, I'm out of Benny. Hello po, maayang hapon, Lady Diana. How are you? Nagalugar ang guwapo pa, shout out kag Ma'am Ira. Enjoy sa vacation and see you puhon-puhon. Wow! Magandang hapon sa iyo dyan, Sir Martin Laguino, na ito ang suki ng tigpaminawan. Nalakad sa may North Cotabato. O magandang hapon daw kag Ma'am Ira or Miss Ira. Ganaminaw ka na ito. Maraming maraming salamat po once again, may hapon sa inyong tanandihaang aside sa may North Cotabato. Maragasing song DJ, Star Song by Rob Daniel. Salamat po. Sige, ito nag i-play ka rin taod-taod, Sir Martin. And Ma'am Dolores Vera. Manit Bini, hello po, Lady Diana. Kumusta ka po? Pari po pa shoutout kami dito, lalo na sa anak ko na si Dixie Marie Vera. At sa apo ko na si... naman na si Daniel Jeff Vera. Pwede po rin po para question kanta, Nawasak na Tahanan by Joey Tan. Sige po, ito nang i-play karoon taod-taod. Magandang hapon sa iyo dyan, madam. Nalagad sa may Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon sa iyahang palangga ang anak, Ma'am Dixie Marie Vera ng Anamino. At kung Sir Daniel Jeff ng iyahang apo ng Anamino po ka na ito karoon. Salamat, salamat once again. Mga hapon sa inyo lahat dyan. And from Genevieve Carvajal Lore, mga hapon DJ Lady Diana. Ang mga pangakaigan, magandang hapon po, Ma'am Genevieve Carvajal Lore. Naglantaw ka nato karon sa Facebook Live. Daghang salamat! Alright, time check is already 1:29 in the afternoon. Alauna 29 na po sa kapunod makaigan. Ang panahon na para atong basahon, atong ipadayo ng atong naudlot na pagkwekwentuhan kahapon. Atong tiwasong kromagalino ang atong nabasa ng sulat kagahapon. I mean, dili sa sulat, kidili man sa ingon anak kataas. Pero isa kapangutan na nga ato ang tagaagpagdagad karong hapon. Atong tubagon, atong hatagag ginagmay ng mga pagtambag. Ang ito ang sender karong hapon, mga kaigan.

0: Alright, sa Ipaglangay, here it goes. Mounted pa sa tuwanya, texter, nga nagpadala sa iyang sulat karong hapon. Mounted pa niya, good afternoon, Lady Diana. Ug sa tanang staff, nga nagpuluyo sa radyo, kaibigan. DJ, unsay maayong buhaton. Kung kalit lang nimo, nahibaluan nga ang babaying imong gihulatan sa tulo ka tuig, nabalitaan na lang nimo nga gikasal na sa laing lalaki. Iyang pananghid mulakaw siya kay manarabaho, ug dito nawala tanan communication namong duha, Lady Diana. Pero naghulat gihapon ko siya, DJ, kay nagpromise man siya nga humanon lang daw niya iyahang kontrata ug mubalik na siya dire sa amua. DJ, nabalitaan na lang nako nga 4 months na siyang kasal, Lady Diana. Lisod gaayo tuuhan, pero na-confirm nako nga tinuod. Na-confirm nako nga tinuod yon, Lady Diana. Sakit lang huna-hunaon, nga mura kog buang naghulat sa wala, DJ. Maunang mangutana ko ninyo karon, nimo og sa tanang naminaw sa imong programa. Unsa ang inyong matambag nako, Lady Diana? Tawagan lang ko, DJ, sa pangalan nga CJ from Quezon, Bukidnon. So yun po mga palangga ang ito ang tambaganan karong hapon. Sa mga gusto magpadala sa ilang mga advice, mga ginagmay nga mga opinion mahitungod sa sitwasyon sa ating sender karon, ay makaulaw na mag-text or tawag sa ating hotline number once again 0965-601-1688. Okay, mabalik pa si Lady Diana later on mga palangga para sa pagbarayan sa ating isugutanan karong hapon. Diyan lang po muna kayo, huwag kayong mawawala. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here, not 8.5. Radyo kaibigan, mauni og ato ni.
1: Numero 1 sa balik.
2: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kadungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
1: Oh! 98.5

0: more.
1: 98.5.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Rahaplas po kag-aroma na eh.
7: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-istagong. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
7: Hindi ako parang ako. Nindos giyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
6: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginuangin mong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa ginoon, Aya.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Uy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Maray. Add to na ko sa FA Phone Shop.
8: Alam, Maray, pagdali na, add to na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Numero 1 sa balita.
4: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon.
6: Mauni,
3: atok ni!
6: Mauni, atok ni!

0: inside your heart. Don't have to be afraid of what you are.
1: Alright, 44 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 44 na po sa Gapunon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So welcome back mga palangga. Salamat kaayos sa mga parayin paghihapon nga namino ko nato karoon. Patuloy po rin pong nag-monitor sa ating programa sa nagkalain-lain niya radio sets o sa lahat ng mga nagkatami paghihapon sa ating Facebook Live. Welcome back o salamat po sa inyong tanan. So makikigan ato nang nabasa kaganina ang usa ka pangutana nga gipadala sa atong programa mga kaigan. Supposedly kagahapon ra to nga tubaganan mga kaigan. I mean pangutana mga gala pero yun ang another concern ay natin maghinagmay nga technical difficulties kagahapon mo nang atong ipadayon karon. And we have here ang ato ang unang mananawag karong hapon. I think muhatag ni sus iahang tambag para kang sender ha. Hello magandang hapon 900.
2: Maayong hapon, Lady Diana.
1: Alright. Magandang hapon po sa iyo dyan, Kuya Nonoy, nanukad sa may paitan, Cazon, Bukidnon. Masig, silingan ranin mo ni nga to ang sender. Kuya Nonoy, kaya taga-paitan, ay paitan, taga-Cazon, gihapon ni siya. Pero ato to, asa dapit. Same Ramoga. Same Ramog, lungsod. Lungsod ba na? Munisipyo ba na? Cazon, Kuya Nonoy.
2: Lungsod na siya, DJ. Silingan ra siya, silingan ra.
1: Silingan ra. Sige po, Kuya Nonoy. Maayong hapon once again. Unsa may ikaalagad ni DJ sa imuha karon? Ma-advise ba ka sa atong center?
2: Gamay lang siguro, Lady Diana.
1: Alright. Walay problema, Kuya. Atong paminawon ang imong advice para kang sender karong hapon. Go ahead po. Imuha ang panahon.
2: May hapon no sa tanan nga listeners o di ba minaw aning radio kaibigan.
1: Mhm.
2: Labi na jud sa tinder karon nga nagpadala basi silingan kami.
1: Mhm.
2: Ako matambag si Aurora is you know is sa primero is na amigoro na sa mga komunikasyon siguro kay siyempre managuyab sila is dili na mawala siguro ilang mga komunikasyon.
1: Ah, dili siguro instantly nga nawala diretso diretso.
2: Oo, chat o video call, mga anak siguro.
1: Basi na apa sa sinugdanan kuya. Nagkakunta kay pa silang duha sa babae.
2: Oo, pero para sa ako sa sindir, para ako sa mga sindir is sa panahon siguro nga wala na may komunikasyon. Siguro naapon siguro kay gamay nga pagduda siguro no nga dili siguro pagayon nga permintingig ka maglaom nga inana gyud nga imong itang paamboton.
1: So gibali katong atong panahon nga nawala na ilang communication totally kuya. Didto nga time siguro kinahang dapat nagduda na siya nga murag something is wrong na gyud. Ani nga sitwasyon.
2: Oo, nagduda na siya nga pangandam na siya nga kanay murag lahi na ni kay
1: tama.
2: Sa permiro mayo mi kuha niya karon di naman ako siya makontak siguro di na ni mga something siguro nga dili niya ganahan o
1: talaga
2: oo siguro na ana po siguro toy laing gi kailan bigit o butang na to o uya baka niya o trato niya ang katong usa ka babae mao to nga giputol na niya ang ilang komunikasyon kay para nga dili na po siya makasamo.
1: Alright, so dito kuya medyo nahimong kumpiyansa lang siguro kaayo siya ang ato ang sender no sa iyahang girlfriend kay murag naglaom pa manggood siya bisag nawala na totally ilang komunikasyon murag na paghihapon sa iya habang nisali gid siya sa promise sa babae sa iyahang mabalik gid ang babae pero dito rin ta nga part Kuya Nonoy dapat kinah nagduda na unta sa ato nga time nga nanay nga basig nanay laing kalambigit ang babae.
2: Pero yung sa ingon na sender no is dili magin na siya kay ingon nga sakit gigay na siya sa para sa tuan no kay manana pinang tao pero siguro masakit siguro kung parang latean siguro no nga anang butang na to nga nakasabang ka sa mga financial bitaw pinang ikan siya yung
1: pre-ila
2: is ikaw nagtabang
1: tama
2: hantun
1: no
2: nga, hantun nga nakalalakaw siya ikaw nagtabang
1: yes
2: kung sayang pasaling nga balikan ni kaniya
1: actually
2: kung mawala yung ibuwas murang lisod ka makabubuo no murang masakitan ikaw pero sa ingon ana lang nga manana nga sitwasyon manggod nga mag-promise lang siya sa imo nga mabalik siya. Oo, murag madala-dala ra ni mo sindir, no? Kay dito parang daan sa katong dilit na ni mo siya makontak is siya kinta siguro magdouda na gina siya. Naglahi na gina siya. Kaya gusto naman niya ang inyong komunikasyon.
1: Alright. Diba? So, para si Muha, though, dili na ito mag-question. Masig na sakitan siya, pero dili siguro ingon anak kasakit. Kung siya ay nagpa-eskwela sa babae, siya pa yun ang nag-finance sa pag-abroad sa babae. Pero kung ingon ani na nag-uyab sila din, igulang ni saan ang babae sa iya, nga balikan siya, murag para si Muha, kuya, mag-move on ra ni ang ito ang
2: center. Mag-move on ra na siya. Magkikaya na siya. Ingon nga, sakit din kaya na siya.
1: Tama,
2: okay,
1: no.
2: Mo lagi na siya kung ang tao lagi nga dili naging siya ganaan sa tuwa. Oh, wala kita'y mahimo, ana.
1: Yes, dili kita na ito mabugos.
2: Kung tao man ito na siya, istorya nga nga magulat yun ko. Kung dili na siya sa imuha, is dili na kita siya.
1: Mauman, busan pagtiunan pa na ni mo, diha. Dili na kita sa imuha, dili na kita siya sa imuha.
2: Oh, okay, so, kung ikaw mismo, Jod, Lili Diana, no? Kung ikaw mismo, Jod, ang magpakiloy nga lalaki, nga sa dili na sa imuha, nga imugi siyang pungsyon, maabot ang panahon Japon nga magbahay ka.
1: Okay,
2: ano man, bisag unsa na iyang buhaton is nguyon-uyon ka na lang si iyang kagustuhan. Tungod kay nakita niya nga patay na patay ka si iya, ha?
1: Tama, basig ganang murag itik advantage or abusaran ang iya, ha?
2: Abusaran lang, oo.
1: Sobra-sobra nga gugma, kuya.
2: Muna nga, makita niya mo so sa kababae nga dili siya ganan si iyo. Ayaw nang siya pungsa kay ikaw lang Japon ang kaluluwa iyan. So,
1: alright, in short, wag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa kanya. So ang iyahag mabuhat na lang ani Kuya Nonoy, murag dawaton na lang gid siguro ang kamatuuran nga naanas laing lalaki ang babae. Mag-move on na lang
2: siya. Oh, maon lang gid na siya kay bisan patinood o grabing promise sa lalaki, buta na to grabing promise sa lalaki o masakitan mo gid siya, pero sa tan-aw gid niya nga married nang yang uyabis wala lagi na siya mahimo
1: da. Tama no. Lisod pa man sad kaayo nga makigpatay gid siya para atong bayhan na kita. Ku naman kay nang problema labi nagkasado na silang duha.
2: Oh, pero ramay uban lalaki gid nga moingon gid sa ilang girlfriend no nga kung malipayon ka diya is
1: tama.
2: Musuporta na lang ko sa imo tungod sa kung gugma sa imo, ha? Ina na lang sa sport
1: ko
2: lang.
1: Kung saan ka masaya, suportahan na lang tika.
2: Oo, kaya kung kinang ko nung lalaki ko nung namin nyo na yung hinigugma niya, magtanong ko nung kalagot is dili ko nung dahil na siya ingon nga nahigugma siya.
1: Ah.
2: Dili mo sa tinukuray ng lalaki na para sa kayuhan sa iyang girlfriend ng iyang itanaw. Kaya kung nakita ko nung iyang girlfriend niya dito na paingon sa maayo po ng dalan is kung inuray siya nga nagugma is ikalipay po naman niya.
1: Ipaubaya na lang, kuya. Diba? Grabe, sakit man kayo naon-naon. Pero kung tinuod yun, tama ka rin ha. Kung ganang gugmahan ka dyan sa babae, nakita niya ang babae, malipayo na sa uban, suportahan na lang niya. Diba? Alang-alang na lang sa ikalipay sa babae nga iyang higugma. O siya, maghinahinay na lang po siya ni Gaginod, kuya. Mag-move on na lang yun po siya. Bahalag lisod, bahalag sakit, basta kay maningkamot siya nga mag-move on siya sa babae. Alright, so salamat kaayo Kuya Nonoy sa iyong lindon nga advice for our sender karong hapon. Manimbaya ba si Kuya Nonoy?
2: Pwede pa din, yeah?
1: Yes naman, sige po, go ahead Kuya, imuha ang panahon.
2: Salamat o maing hapon. O igrit lang ako mga friend nung dayo, no? Si Joy Garcia nga naminaw karong maing hapon. O ban sa imong sa kay mong kabisihan ya. O sa akong mga friend na dayon nga uban kang linda mong kasing kami rin yaring kami kay Laramie Olivera Granta kang say sa may season o kang Samuel o kang Big Big Mango Bat o tanan na lang mga friend ako kay Basiwa po nagkapamina ng uban pero sigurado ko nga namin na wisla kay mo daw nila paborito o request na lang kung kuan kuan kinang
1: Ang sama na gaganda, kuya.
2: Kana lang gurong Salawahan by Night Luminda.
1: Salawahan by Night Luminda. Sige po, ito nang i-play garon daon-daon, Kuya Nonoy. Kana lang po, kuya.
2: Oh, kanilang. Salamat kayo.
1: Salamat po sa pagtawag. Basaradzo, kaibigan.
2: Mauni, ug ato ni. Salamat, ug maing hapon. Bye-bye.
1: Alright. Salamat po. So that was once again a Kuya Nonoy mahagala na nagkadsumay paitan Quezon Bukidnon naghatag pod sa iyahang ginagmay nga mga tambag though actually nindot sa nga tambag mahagala no Ang ito'y mga puntos nga angay pamalandungan sa Alexander karon. Pero magkala murag nag-brand out ta karon sa 98.5 kay murag napalong na po't ang amuang guan monitor sa gawan. Nagsigi na lang yung daan niyo. But anyways, no, nawala na po ka sa Radyo DJ. Sayang ka, ayaw nagkakinamina. Ate Inday, nawala ka sa kahagina sa 98.5 kaya nag-brand out na po siguro sa amuang transmitter site. Kung naanigid ni, no, yung mga butang na dili nato kontrolado. Kung mahimo palang why botol-botol atong programa ganitawan. Wala yung mga distraction kung sa panadihaan. No? Pero sa untaman, di mo ganito mag-control ang kuryente, mga gala. No? Pero yun na nga mag-iiga na si Kuya Nonoy na muti ang advice kang Sander. Oh God, nag-say punto mga gala, diba? Kay, sa to'y ay unang giingon ka ganina kung ato downtang time nga, na-realize niya nga, uy, wala na sila'y totally communication sa babae. Ito nga time na kuno. Murag, dapat po nga nagsugod na kagduda, Sir Sander. Siguro naging kumpiyansa lang yun kaayos siya. Dako sag pagsalig, dako sag ganang... Dako usag ganang trust nga gihatag sa babae nga bisan paglagyo sila wala na sa like communication naglaom gihapon na si Sander nga mobalik ang babae sa iyaha. Pero yun na nga, diba, sa kasamang palad, umuwi sa laing lalaki ang babae. Og, ikasal silang duha. Og, gato bang advice ni Kuya Nonoy, diba, matod pa niya, na kung tinuray iyahang gugma sa babae, kung makita niya nga malipayon ang babae sa kamot sa laing lalaki, iyahan na lang pong suportahan. Magpaubayat na lang yun. Kailisod naman kaayog mo, sukul pa siya, ipaglaban pa hangtod kamatayan, mga gala. Ay, dako na kayo na komplikado na kayo na nga problema. So, magpaubayat na lang yun daw kuno gabi sag sakit, mahalag lisod, Sir Sender. Sige na nga, diligid po siguro siya ang babae nga para sa imuha. And time will come sa ginabalik-balik na natong ingon dire, darating din ang tamang tao para sa iyo, Sir Sender. Ayaw lang po, Edgoan, ayaw pagpakawala sa paglaom, no? Kibalik kay nawala sa simki na buhi, dilik na lang gito po dahil yung kamay, gugma, pagbalik, no? Huwag naman, and I think bada pa si Sander, mga gala, no? There's so much more to life, Sir Sander, nga pwede ni mo, nga, pwede ni mo ma-experience, daghan pag mga taong, nga, pwede ni mong makaila along the way sa imong pag-move on. Huwag ang moving on, mga dilik na sa instant, mga kaigan, ha? It's a process, mga palangga. Hindi mo na sa kaadlaw lang pag-move on, di ba? It takes time, God. Kasi slowly, pagod na. Pinakauna, ginimong bahaton, Ana, is ang acceptance sa mga kaigan. Waton ang kamatuuran. Wala na gid sila sa babae. Malipayo na sa laing lalaki ang babae. Alright, so salamat kayo once again, Kuya Nonoy from Paitan, Quezon, Bukidnon.

Ang BHW sa may Malipayon nga gwapahon, Malipayon na gwapahon bagya. Mga gwapahon nga mga BHW diha sa may barangay Malipayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang nanibaya si Sir Bert na buya na bumusedo nga naglandaw kanato-ganon through Facebook Live. And from Sir Danzon Payagan, may hapon DJ, pasanad lang ko sa Lungayan, Satao Payagan family. Salamat po DJ. Maraming salamat din po. Malihinta sa anong telepono mga kaigan ha, magbasa taog mga text message, mga greetings or mga advice baga para kang sender. From 886, Madud Pania. May hapon BFF, maulan niya hapon. Kumusta magkadara nga sa BFF? Okay lang po si Lady Diana. Ako Lady Diana, murag okay nga, murag dili kay namatay ang igsuon. Ay, condolences po sa ako ang Papa Lady Diana. Naminaw lang ko sa imong programa aron malingaw ko, aron dili ko makahuna-huna nga wala na ang igsuon sa akong papa. BFF sa Lunes Pamanto Ilubong, wala ko'y mabuhat kundi dawaton ang tanan. Unsaon nga gikuha man ang igsuon sa akong papa sa labaw nga makagagahong BFF. Sige lang. Ang Ginoo maghatag o kaupayan sa inyong kasing-kasing na nagmasubo, Ma'am Sander and Sander. Mama BFF, diha sa may Purok Noybi to gaya, ha? Condolences po sa inyong tibuok na pamilya. BFF, para ko sa singkog song, Kalimutan ka, boys, kasta clip, pag-play ka ron, gwapa akong nadara sa inyong playlist. Sige po, nabitin ko gahapon kay na napalong ramagalit ang radyo, kaibigan BFF. Laban, og dasig-dasig ng judera, kanunay BFF, amping si imabaguli, uniya, BFF. Salamat po. Magandang hapon once again, sa'yo dyan, Ma'am Angelica Alisuso Kunog from Purok Noybi, to kaya Valencia City, Bukidnon. Mga nagingon nga, aray mo pakak. Azor Blast, aray mo gigayan. Sakit pangit sa mga gala. Sakit in a way, diba nga? Imagine lang kung ikaw nasa posisyon ni Sander karoon, diba? For 3 years, nagpaabot ka sa taong imong gigugma. Ang taong imong gisaligan. Ang taong imong giplano nga, kamo nagiduha ang kauban hangtod sa hangtod. Ano yung mga plano para sa inyong future, no, ha? Ano yung mga plano siguro ko ang pila kabuk inyong anak? Kaya nguna na, gano'n? Yung ending di ay, may nimong hulat-hulat. Niya ang taong imong ihulat di ay, niadto na sa laing nitabok na spikas koral, mga kaigan. Niadto na og nagpakasal pagyod sa laing nilalang. Sakit ka rin, imaginon. Imaginon na gani na how much more kang Sir Sender nga sa iagad mismo na hitabo. Diba? Murag nagpaabot lang siya sa wala. O imagine, kung wala niya na siren, nga nagpakasal na di ay, imagine, pila pa man siya katuig kung ta maghulata. Basi maabtan pag napulo katuig, 20 katuig siyang maghinulat sa babae. Kung wala niya nabalaan niya, gikasal na di ay, sa kuan, sa laing lalaki. Pero sama sa giingon ni Kuya Nonoy kaganina, katuntutang moment or katong time daw kuno nga, nawala na ang kuan, nawala na ilang komunikasyon duha. Ta kanang nangitaw ta sag pamaagi nga makontak ni or mapangita ni ang babae, di ba? Eh bisag ako siguro oy no, ang imong uyab na nanghit nga manarbaho sa layong dapit din kalit lang nga nawala inyong komunikasyon duha, murag ako dili po siguro ko mahimutang ana mga kaigan. Di ba? Mangita gyud pamaagi nga makontak siya nga mabalik ini ang komunikasyon duha. O kung dili na gyud, then diha nga time na mga gala murag magduda na gyud ka, murag makulbaan, mapalaka or sa bakaha diha, di ba? Simple nga storya gwapa. Wala nagipanindigan sa babae iyang promise. Maunay sakit diha, Mamaris. Sakit nga kamatuuran nga dapat dawaton pod ni Sir Sender. Diba? Mugining giringon nga, as simple as that, diba? Ang babae, wala ginituman sa iyang saad kang Sir Sender, diba? Nalimot siya nga na ay tao nga naghulat niya. Maulang ginagiingon nga gihimo ang saad aron pagpagapakyason sa mga tao nga dili masaligan. Aha!
mo siguro ikantaan, ano, gihimo ang saan para pakyason lang. Okay naman. Mga nang sa mga hilig kay mo saad, iha, ha? Kung kumbaga na saad, mga higa.

naman din pag may time. Diba guys, ingon ani uluoy kaayo si Sander, diba nadala lang sa mga saat sa babae sa iyaha. Gusto ko yung makabalo kung kanang sincere ba to nga mga promises ang gibuhian sa babae sa iyaha. Na siya, kami na niyang hinulat sa babae. Ang ihimo lang ang saad aron pagapakyason sa mga tao nga dili masaligan. Sige lang Sir Sender, no, siguro dili igad ka mo ang nakatadhana para sa usag-usa. Pinagdag po pero hindi tinadhana, iga nga na lang. Paubayan na lang yun siguro taani Sir Sender. Pero sige lang, wala, dili man yung matapos ang imong kinabuhi. Dili man muhunong ang kalibutan atong sa panahon padulong siya sa lain. Diba, laban na good gihapon, habang may buhay, may pag-asa pa, Sir Sender.

Mabalinta sa atong telepono, mga gala. Aray, comment. Ayaw, lagi mo pagsaad, girls. Oh, sad na rin mga babae. Laras sa mga babae, tanan. Hindi naman, di ba? Ano siguro mga babae nga, parang good-an ang uwan po nga mga laki, di ha? Hilig rin taman, nagya po saad, mga gala. Ano siguro, naagid po yung mga babae nga, makailang po sa saad, mga gala, di ba? Wala, wala sa aksyon. Hilig ka po lumutuman. Diha na mo si tawag ani ay. Kinagaling ko nila nga action speaks louder than words, mga gala. Dili na magmatter na nga pila pa nagka page imong mga saad diha. Kung wala sa buhat, wala sa action, wala nay pulos tanan. Action speaks louder than words. Mas maayo man ang imong pamatud-an through action. Kaya na mga saad-saad lang din. Diba? Ay, magandang hapon po, Sir Blas Arbalarote, ha? From Pagarian City, nanonood po sa atin ngayon. Salamat, Sir Blas and Sir Bong Ilio from Lake Cebu, South Cotabato. Magandang hapon po. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa karong hapon. Lian de la Torre Botalid, mga hapon. Ma'am DJ Lady Diana Guapa. Magandang hapon po, Ma'am Lian. Salamat ka ay si mo magkananayong paglentaw sa atong programa batag hapon, ha? Magandang hapon po, and shout out po sa iyo dyan. Ani, balik na to sa kuan, kanginan. Balik na? Alright. Salamat naman, di ba? Ma'am Jeannie Lazar from Alabihit Market, magandang hapon. Si imo hariha o si imo makaubanan sa may public markets sa Alabihit, Miss Samis Oriental. Magandang hapon. And Ma'am Angelica Alisoso Kunag, magandang hapon po from Poragdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City. Salamat, salamat po. And from 960, hi idol, magandang hapon po. Greet lang nako si Annalyn Dilanao or Dalinao. Ug sa tanan kong friend Laras na lang, it's me, Fod Zivar, Pampublason, Impasugong, Bukidnon. Ay, pagamino, kanimo di ako yung Fod Zivar, nalagad sa may Pampublason, Impasugong, ugang Ma'am Annalyn Dalinao, di agyapon sa may Pampublason, Impasugong, magandang hapon po sa inyong dalawa dyan. Kuya John, may habang kanimo niya, ha? Salamat sa imbog na no sa ating programa. Para request kong song, DJ, habang ako'y nababuhay para sa iyo yan. Sana on. Salamat na may habang kanimo niya, Kuya Bong Ilio. And we have an advice here coming from 1213. Good PM po, Lady Diana. Maulan nga hapon. Dari sa lintapan, DJ. Ako matambag sa sender. Kung nagbinyo na sa uban ang babae, dili na na niya pwede gukdon. Paubaya na lang na niya. Kay kasal naman di ay. Kanara, DJ, salamat sa pagbasa. Yun na nga, diba? At the end of the day, ang bottom line, ani, is ginahanglan lang niya dawato na mag-move on siya, mga kaigan. Hindi sa kung saan natagbalibari ang sitwasyon, wagod siya lutsanan, diba? Kung idawato na lang ang tanong mag-move on ng malinawan. May ganapang kasado na silang duha o ang babae mismo ang nipili sa laing lalaki, lisod pa man ang kaayang ipumugos pa niyang kaugalingon. Kaya ang babae naman mismo ang ni wanituman sa iyang salog ni Biya Kang Sender. Ang laban lang, Sir Sender, ha? Ayaw yung pagpakawala sa paglaom ni Adaghan pag mga babae sa kalibutan. Nga nangitag lalaki nga susama nimo, nga lalaki nga naibaruganan o lalaki nga kanang loyal and faithful, of course. From 6140, hello DJ Guapa. Pasadat kang, ay pasadat lang sa akong anak nga nagngape, DJ. Para kwasin kong song, mahal na mahal, DJ. Akong maingon sa sender, laban lang sender, dili siguro kamo ang para sa usagusa. Pwede pa ka manguyab o guban, babae sender, laban lang, o oh, diba? Kapag may buhay, may pag-asa pa. So, ayaw na lang po, ganang,
duti og maayo imong kagalingon. Ayaw pagpaka-depress diha. I mean, of course, pwede kang, you can tawag ani no, pwede mong gamuhila kung sakit na gagayo, of course. I-feel ang pain, pero ayaw i-allow nga ang kasakit mo ay mukulong sa imo hauser sender nga mahimog kang ganaganing ma-stress o wala na din ganda nga makatubang pa sa laing tao. Ayaw gyud maluoy ka sa imong kagalingon, sir sender. Kaning kung nasakitan ka, kanang pahulay lang dahil laban na po dayon og balik usan. From 551 away, klaro nga babae basin pasumangil rato og panarbaho ni adto na to sa laing laki. Ayaw ato, sender oy, daghan pagsaya, daghan pagsayal sa kalibutan. Sabi ko, daghan pagsayal sa kalibutan. Magsayal na lang ka, sender. Pero totoo naman, di ba? Daghan pagbabahay sa kalibutan. Ayaw kaayo iya, ganang. Ayaw kaayo ikuwani mo kagulingon anang usalang babae, no? I mean, kasabot man ta nga nasakitan siya. Pero yun na nga, wag mong gawing ano yan. Kabali mo rag mo ay katapusan sa imong kinabuhi, Sir Sender. Good nga kung naay nawala na ay mas better nga maabot. Ah, naragod na, diba? Basin ako nagpasumangil ratog manarbaho, no? Ang ending di ay gani at there is laing laki. Ambot lang po. Ano? Wag ita kabaloon sa itinuod nga nahitabuan yung mga gala. Sila rin ginasayad. Ginuro ginasayad sa tanan. Pero yun na nga, bisan pa mag-unsa pa na diha. Ang kinahanglan yung bato ni Sir Sender Anis. Kanang dawato na lang o mag-move on na lang siya. Kay lagi nga po, ang babae naman good mismo ni Goan. Ang babae na mismo nagtaksil sa iyaha o niadto og laing lalaki, di ba? So, lisod pa kaing ipamugos pa na iyang kagalingon. Marag obvious naman, nga wala na feelings ang babae sa iyaha.

Ano from 2021. Now kay kaila DJ Abby sa iyang banda nga mag-abroad. Ni Kuyog man di ay sa laing lalaki. Ay, lahi na po ning istorya mga gala no. Laing lalaki baka kun kaayo parehara sila sa sender karon. Pagning gamot na lang mag-move on is sender. Ayaw padalaan ang pagsulay ra na iampo na lang nato sila. Makita ra pod nimo ang para sa imuha inigabot sa panahon Sir Sender, di ba? Unang laban lang yun, di ba? Kung wala, dili man ka mo ang nagdayon, sabot pa sabot, dili kid ka mo ang nakadadana para sa usag-usag. Siguro to sa salaing nilalangog. Siguro, niabot lang siya sa imong kinabuhi para, I mean, for a reason gihapon, basin para tadluan kag leksyon, or basin para iparealize mo ang mga butang-butang, or para basin turuan ka kung paano totoong magmahal. At least man lang maging better kang person para sa susunod na tao na mamahalin mo, di ba?

0: Again, mga gala, no, we are back on air sa 98.5. But huwag datagbalik, mga gala, kinibalik na ang kuryentes ang mga transmitter side. Ag welcome back sa ating lahat. Pasensya na sa unawalaan, kadalihan. May hapon once again sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon sa may Purot Noibi, Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Yeah, sa may Lumbo, Valencia City. May hapon po sa inyong lahat. Sa may Tungan-Tungan, Valencia. Magandang hapon, gihapon sa inyong tanandiha ang sara. Ay magkalimot pagala ang atong programa hatod kanato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga naminaw nga dunay gira pang bati sa ilang kaliwasan, susama sa ubo, sip-on, katukato sa panit, rhyoma, arthritis, pamaol sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, bagkaha, nga dugay na nimo kinatagu-taguan diha. Gamitin na na sa atong kinakusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Gawas na proven and tested na po ang epektibo ni Inia. Dili po gaangay mabanaka tungod kay humot kinigdili oily sa atong kalawasan. Ug labaw sa tanan dili magamansa sa atong mga sanina, mga kaigan ha. Ingon ana kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And of course, sa gyapon kanato sa Vegemex Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Nahinimo gikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Mao nga dili katingad-an nga epektibo kini panlaban pang-ayo sa nagalain-laing balatian sa atong kalawasan. Bago may manawad ako nga balatian, mga kaigan, kayang-kaya po sa Vegemex Plus Herbal Capsule. Pamatud ni ana ang ubay-ubay na. Dili na maihap ka mga testimonya nga atong madungog diris kanginan, mga kaigan. Gikan sa mga taong voluntaryong nagparayag, nag-justify sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo, nagigamit ang Vegemex Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban nga nag-justify, tagasog blood sugar or mga diabetic, ang uban tagasog dugo, ang uban tagasog uric acid, ang uban na ay mga bukul-bukul sa kalawasan, mga cyst, myoma, na ay almoranas, ang uban mga dengue patients, ang uban mga kaigan ay mga kidney failure, na sakit sa baga, sakit sa atay, o usaragod ilang ingon, mga usaragod ang ilahang ang ilahang ang sitawagan yun. Isa rin ang pinakapunto sa ilang pasalamat. Nagigamit ang Vegemex Plus Herbal Capsule. Gipanalanginan sa Ginoo para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban nga ni ato nag-testify ka ng mga complicated na sa ospital. Pang-refer na sa ICU. Ang uban, pila nakabulan na naglubog. Walay kusog ilang lawas. Ingo na nagani, lain-lain nga mga sakit, mga kaigan, ang kayang tambalan sa itong Vegemex Plus Herbal Capsule. Grabe ka, amazing mga gala, no? Ano gana, ha? Daghan kaayog sakit nga kayang targiton sa atuang Vegemex Plus Herbal Capsule, mga palangga. Kung sa mga namati ka nato karon nga naay gibati diya sa ilang kalawasan, unsa pa man inyong ginahulat? Kung wala pa man nakatry sa ng Vegemex Plus Herbal Capsule, sulay lang ninyo mga higala, wala may mawala sa inyong pagtry. Kung dili po nato mabalaan kung epektibo pag yun ang usa ka produkto, kung dili nato sulayan. Basi mo rin ang ipaabot sa imong sakit na dugay na nimo ginaagwanta niha ang atuang Vegemex Plus Herbal Capsule. Food supplement ito mga kaigahan lahat. Dili niya sa mag-overdose kay food supplement po ito. Good for all ages din po. Pari sa mga baby, pari sa mga newborn, pari sa mga children, mga young adult, o pwede po sa mga tigulang mga kaigahan. Pwede ni mong imnon, pwede ni mong ihaplas, pwede po ni mong ipatulo sa mga dalungan nga na ay nagnana, nagbara, mga puso at pusod nga na ay nagdana, o mga samad-samad sa inyong kalawasan. Anak, amazing ang Vegemex Plus Herbal Capsule. So, ano pa nakatry? Sulay ninyo mga kaigan ha. Mapalit ang ito ang Vegemex Plus o kung ito ang Aroma Plus Herbal Oil sa ato kaibigan center diha sa may Alquino Emporium, Valencia City. Mag available rin po ito dere sa GRD Printing Services sa may second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Pero dili mabalaka kung layo ka sa Valencia, kay available rin po ang ating mga produkto sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, atong kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers.
1: Wow.
0: pa text dre mga gala no balik da sa resgutanan. DJ Lady Diana, ako na lang na si Sender DJ Be. Dilite ko pa sakitan at imanon o gampingan radika si Mian ni sa Talakag Bukid noon pag suri ha mamian. Proof mga galang at aghan magbabahis galibutan kasing naa sa radyo kaibigan ng para sa imuha parang ayaw ka wala sa paglaom diba kung sakit karon pasagdi lang bulabayran ang kasakit Sir Sender og paningkamot lang yun nga makamove on ka og makalimot ka sa kanang hindi rin man makalimot pero makamove on ka sa iyaha diba kaya inapa yung daghang tao gahulat ka mamit ni mo Sir Sender. Wata ka bolo, diba? Ang sunod nga bahay nga imong mamit, mauna na ang babae nga para sa imuha. Unang laban lang, sanig lang yun. An advisory from Sir Blas and Judy or Sir Blas or Balorote. Madud pa niya, ayaw basula imong kaugalingon tungod kay naghulat ka. Wala kay angay ikaulaw sa imong gibuhat. You waited because you believed in her promises. Tama, no? Ituo ramangod siya sa saad sa babae. Mana naghulat siya. Wala ka kabalo nga mauna dayto ang katapusan sa inyong storya. Ang imong paghulat nagpakita lang nga seryoso ka sa imong gibati o sa imong gisaad gagugma para niya. Tama, gyud mo na makaingutpog ko nga. Yan, it's not his loss, mga gala, di ba? Ikaw wala ni Sir Sender kasi yan, higugma raman siya pagtaron. Sayang lang ang klase sa gugma nga kaya ang ihatag ni Sir Sender. Kamurag, gibaliwala lang sa babae. Sige lang, maabot ragyod ang tao, Sir Sender, nga deserving sa imuhang love. O kaya po kang higugmaon sa gugma nga deserve po ni mo madawat, Sir Sender. Dawata ang kamatuuran, bisan sakit kaayo. Dawata ang kamatuuran, ay usahay. Ang pinakasakit nga kamatuuran, mao ang kamatuuran nga dili nato gusto madungog. Tama, gyud. 3 years ka naghulat, pero karon naibaloan ni mo nga upat na di ay kabulan siyang minyo sa lain. Ayaw pugsa imuhang kaugalingon nga mahimong okay dayon Sir Sender. Tama gyud, dili gina instant noodles mga kaigan nga diretso-diretso dahil mawala. Aha. Cry if you need to cry. Feel the pain, but do not let the pain destroy you. Hinahinaya ang pagdawat nga ang tao nga imong gihulat, dili na angay mahimong sentro sa imong kaugmaon. Ayaw na pagbuhat sa usa ka tao nga wala naghatag og ayaw na paghulat sa usa ka tao nga wala naghatag og klarong lugar para nimo sa iyahang kinabuhi. Ang gugma dili lang saad. Kinanglan usab kini og honesty, communication og commitment. Dili nato mabal-an ang tanang rason nga rong nahitabo kini, pero karon nga napamatud-an na nimo nga minyo na siya, kinahanglan na nimong hunungon ang pagpaabot nga mabalik pa siya sama sa iyang mga saan. Sakit kay paminawon no, pero yun na nga, the very key to moving on is acceptance mga kaigan. Healing takes time. Manang take your time. Ayaw pagdali-dali sa pag-heal, Sir Sender. Hinahinaya lang o ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga mahimong malipayon dayon. Choose yourself and start a new chapter in your life. Ayaw tuguti nga ang tulo ka tuig nga imong gigahin sa paghulat mahimong rason nga sayangan usab nimo ang sunod nga mga tuig. Dili kinahanglan nga mangita dayon ka og lain aron lang mapulihan ang iyang pagkawala. Learn to be at peace with yourself first. Sometimes the most painful part of love is not the breakup, but realizing that you were the only one still holding on to a promise that had long been forgotten. You can love someone sincerely and still choose to let them go. Mahimo kang magpasalamat sa mga maayong handumanan, bisan wala na humanang inyong storya sa paagi nga imong gipaabot. Don't think that those 3 years were wasted just because she never came back. Yes, there is time and you can never get back. But there is still a future you can build. Let your experience become a lesson that next time, love should not be based on promises alone, but also on sincere actions, clear communications, and respect. Do not allow someone who failed to tell you the truth become the reason you lose faith in yourself and in the possibility of loving again. You waited because you loved her. Now choose to move forward because you deserve peace too. Very nice advice, mga galing. Parang may pinaghugutan ang damban. Alam mo, kayo, daghan pa kaig babae nga mo promise na pod sender. Ayaw po. Babae po. Ay, grabe po na si Sir Blas, mga gano. Dili mo taga ba lumanggol? Bas hindi isunod nga babae nga iyang makatagpo. Mauna ang babae nga para sa iya, ha? Muna nga. Laban lang habang may buhay, may pag-asa pa, Sir Sender. Salamat kayo, Sir Blas, sa imuhang nindot nga advice. At ano ba sahon once again later on, mga kaigan, ha? Salamat kayo po. I hope po nga naminaw si Sir Sender karon, ha? Kasi wala na sa karon gahapon, rabay na niyang sugilan. Pero salamat kayo once again, Sir Blas and Judy. Actually, tama gito mga gala. Tama na tama kayo. Very on point ay iyang mga puntos sa iyang gihatag nga advice, mga kaigan.

Alright, time check. It's already 2:24 in the afternoon. Alas 2:24 na po sa kapunod, mga kaigan. Ugarong deck na amino sa das sa mga songs yung nag-request sa atong programa. Okay, balik ni Lady Diana later on, maghatag tao og finaling atambag para sa ato ang sender karong hapon. So dyan na po muna kayo, huwag kayong mawawala, aha, baray lang sa pagpamina, baray lang madiha sa inyong pagharay-haray, o paglandaw sa Facebook Live. We will be right back later on. Just keep on tuning and keep on watching. Only here, 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni og Ato Niya.

0: numero uno sa Balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narakpang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
3: Mauni, atok ni.
4: Mo! Mo! 98.

0: mo.
1: 98.5. Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Lu, nganong katakian ka man?
5: Sakta kayo hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa nay problema Lu. Ani anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Mao kini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lola! Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo kanina!
12: Huh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita lula. Hala oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
0: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Numero 1 sa balita.
4: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kadungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon may mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
6: Mauni, ato ni.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malungo nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taong nagpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
4: At 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon, alas 12:55 na po sa kapunun makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat and maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain nga radio sets. Ug sa lahat po ng mga nakamonitor pa rin sa atin through Facebook Live, welcome back sa ating lahat. Ang magandang hapon na po sa iyo dyan, Sir Ervic or Elvic Pantonial. Matid po niya, good afternoon, DJ. Watching us sa Facebook Live. Salamat po, Sir Elvic. Ug maayong hapon, ug maayong paglantaw kanimo diha. Sir Bong Elio, maraming salamat din po for watching us today all the way from Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat po, Sir Bong. Good on my gana, we are bound to the very last part of our program, ang paghatag og finale nga tambag para kang center karong hapon. I hope na minaw sa ating programa karong hapon, mag-iigan ha? And I'd like to highlight this comment coming from Sir Blas Arbalarode. Sir Blas and Judy, para sa ato ang finale nga tambag para kang center karong hapon. Magmarid ba ni Sir Blas? Sir Sander, ayaw basula imong kagalingon tungod lang kay naghulat ka. Wala kay angay ikaulaw sa imong gibuhat. You waited because you believed in her promises. Wala ka kabalo nga mo na di ito'y katapusan sa inyong storya duha. Ang imong paghulat nagpakita lang nga seryoso ka sa imong gibati o sa imong gisaad nga gugma. Dawata ang kamatuuran, bisan sakit kaayo, Sander. Usahay ang pinakasakit nga kamatuuran, mao ang kamatuuran nga dili nato gusto madungog. 3 years ka naghulat, pero karon nahibaluan nimo nga upat na diay kabulan siyang minyo sa lain. Ayaw pugsa imong kagalingon na mahimong okay dayon, Sir Sander. Cry if you need to cry.

pagbaabot nga mobalik pa siya sama sa iyang gisaad. Healing takes time. Hinahinay lang o kaya pugsa ang imong kaugalingon nga mahibong malipayon dayon. Choose yourself and start a new chapter in your life. Ayaw tuguti nga ang tulo ka tuig nga imong gigahin sa pagulat mahimong rason. Nga sayangan usab nimo ang sunod nga mga tuig sa imong kinabuhi. Dili kinahanglan nga mangita dayon kaugalingon aron lang mapulihan ang iyang pagkawala. You have to learn to be at peace with yourself first. Sometimes the most painful part of love is not the breakup, but realizing that you were the only one still holding onto a promise that had long been forgotten. You can love someone sincerely and still choose to let them go. Mahimo kang magpasalamat sa mga maayong handumanan, bisan wala na human ang inyong storya sa paagi nga imong gipaabot. Do not think that those 3 years were wasted just because she never came back. Yes, there is time you can never get back, but there is still a future you can build. Let your experience become a lesson that next time, love should not be based on promises alone, but also on sincere actions, clear communication, and respect. Do not allow someone who failed to tell you the truth become the reason you lose faith in yourself and in the possibility of loving again. You waited because you loved her. Now choose forward because you deserve peace too. Lamang, and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po, Sir Sender, sa pagpadala sa imong storya kanato kanang hapon. And Sir Blas, maraming salamat din po for your advice. And sa lahat po nang managhatag silang tambag through call, text, and comment through Facebook Live, daghan kaayong salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po at naman nagkasama natin ngayon is sa pagsugod ng ito sa pagtapos, daghang kaayang salamat sa inyong tanan. Lunes sa budbuhon, mag-ubod na maghihapon kita sa samang oras, sa samang simyahan. Sa ngalan na lamang sa kinadbukong Perza ng 98.5, Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory. Oh!

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Tulo ka gituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kadungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon ng mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
1: Oh! 98.5

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
6: Yes, Egan.
5: Magdesin mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
5: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang sigaanan.
6: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuloy kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka? Igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan, kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
2: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
9: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong engine mark kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
8: Oo.
9: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang engine mark kay ako bitaw dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
8: Okay.
9: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa engine mark, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
8: Oo, mugawas na sa iya.
9: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako na yung kung ano niluan sa Buton Ban, Pastor. Oh, Pastor. Muna, mingin din ko, Pastor. Ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor. Sala.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Lu, nganong katakiang ka man?
2: Sakta tayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema Lu, aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: 98.5 Numero 1 sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang tawag na mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
8: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
7: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
8: Oh, sa kaistorya, tangkuhan, sa Taguluan.

0: ano, may kabalong.
1: Ah, okay. Unsa may atoy paabot sa atong mga tigpaminawan, iganjo dito.
0: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuwanto ko ng bidjimak, kaya nga ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ito sa kumbana nga, hindi ako ginhawa. Nga, nakatungog man ko sa kuwan nga ka ng bidjimak, kaya pinagsulti na ko siya, nabil sa kasundri, kay dagpa, kay kapamina, ni Padre Pastor Dan, ito sa Bible, kundri ko, so, kay Saradalan.
1: Salamat.
0: Dan, Pastor Dan, uming ato ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko, itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, wapo kay kaon, kung wala pa si inom tuloy, inapagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, hindi ako sa mutong, inom dyan kong tulog, Pastor Dan, mula dyan, gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and i-bless ako, kinabuhi ni Bidimak, salamat kay sa Ginoo, nga naagin ni Tia.
1: Salamat kaya kayo.
0: Kaya ako, kinaanaan, ulian dyan ko, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang general check up, kinan ko sa doktor nga, unsay magiinom. Yung lang ako sa baki, unsay niya, ang upang diba, mutuoy ko na anak, Pastor Dan.
1: Oo.
0: Nainom ko nga, hala, kada kaya mo ang smart, yung lawat kay Isun Kidney, biya akong Isun ni Pastor Dan.
1: Oo.
0: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na ka magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panitag po para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo, pag umangkos, si mong bana, setting. O anak, padala pa dyan sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat siya kayo. Sa isa okay. Ginoo kayo sa akong lawas. Grabe akong dibati, Pastor Dan. Musaka na sa akong ulo. Hindi ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. Pati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayo gin sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
5: Kala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning half plus tungod kay duna siya'y kaayuhan, duna siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor, sama da akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
6: Ako, si Inday, nagbuyo sa Puro Cree sa Bakan, Padantalan, Maraman Pastor.
5: Taga-Padantalan. Yes, ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
5: Okay, oo.
6: Gibutangan na yun ako, gibrihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
5: Yes, yes, oo.
6: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iya.
5: Okay.
6: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
5: Uy, daghan na.
6: Okay, kung ano, Pastor, na may buto idiri sa dapit sa iyang kaming tabon-tabon.
5: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, nag-i-depress siya iyang mata. Nag-i-niturok. Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
6: Muna ka muna oras, Pastor.
5: Pila ka, Vigimax?
6: Tulo
5: ra. So, okay na karon.
6: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
7: Happy anniversary.
8: I love you. So
7: beautiful. Akong gift ni mo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: 98.5. Numero uno sa balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang tawag ng mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
6: Nagpunot pa mo ng aktang ni mo, yots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato og pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves o pantalon.

0: Tinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Tugay, lagi kayo kunuhuman sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
7: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon, anak. Pwede na nimo i-report.
6: Di ay, nga naman.
7: Kay, naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipaligon sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap na proseso sa mga opisina.
6: Unsa man dapat ilang buhaton?
7: Dapat naa sila'y citizen's charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
6: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
7: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon.
8: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
9: Haplas po ka aroma na eh.
10: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
9: Oh, oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
10: Hindi ako pa. Ako, nindus giyo ka ay nagulong man itong nangulmul.
9: Oo.
10: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
9: Okay. So, imong punto na ay nangaplas ka aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
10: Oh, nindus na kayang pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa Ginoo na ya.
10: Pamila, makamata ko. Wala siya ko hato. Makatulong na kung kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
9: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
10: Salamat, Iwi.
11: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
11: Naa pa di ay na.
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services na himutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni Atok Ni
2: DJ Redeem.

0: numero uno sa serbisyo publiko.
1: Anong og, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
2: Mauni, ato ni!
3: May buntag ka Sudan.
4: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
3: Isa ni nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
4: Ah, sige igan, padayon igan ha, padayon.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo nga na ubi anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaayuhan. O, ato ni gapon sa pinter, ipauli niya kay ako ni doktor. Nahantig pag-abot na mabili sa balay na mo, nag-agas na ang ligisis. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko duha ka mo Big Mac, kung ipainom siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isang kauras, wala na yung kainit si ang lawas. Pasalamat ko sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pugin.
4: Okay, salamat sa pagtawag.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: So akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial

0: Population Office alang sa kabatanunan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: The best songs on the radio.

0: kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong KJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: Mayong gabi, 98.5 Radyo Kaibigan. Ang imong katawa. Valencia City, Bukidnon. Mayong gabi, usab sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Ano yan, sabay niyong DJ Aya, makiguban-uban ka ninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa Kagahapon.
1: Sa kagabiyon, tingog nga haya.
0: Sa ngalan, sa kinatibuk ang kawanin ni atong si Bihanan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo.
1: Muraga.
0: Station General Manager, Sir RJ Dangalyo.
1: Insa.
0: Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr.
1: Kaumahan.
0: Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalyo. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Sa 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ni probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan og happy weekend. Maulan nga kagabhion. Grabe nga ulan sa gawas, no, mga igan. Og sure nga nakadala og payong ang tanan. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Amy Galario, ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, kang spokesperson Sir Jose Jun Galario sa tibok Sangguniang Panglungsod dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi usab sa atong korpo sa mga kapulisan, sa ato ang DILG, Bureau of Fire Protection, sa mga nagkalain-laing ahensya dinhi sa lalawigan sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. Pasensya na kasi atong intro kaganina, ang hinahuna ni DJ Aya kay 96.5 Big Light FM. It's 98.5 Radyo Kaibigan. And of course, madungog usab kita diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Maayong gabi diha kang Pastor Eli Tinaco. O usab diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Maayong gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo o sa iyang tibuok pamilya. Maayong gabi diha sa atong mga suking tigpaminawan sa Surala, South Cotabato. Ingon man sa tanan nga mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsak radio stations o sa ato mga listeners nga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsak radio sets. Maayong gabi.

0: 98.5.
1: Yes, akin sa di palayog.
2: Igan best paler ni Pastor.
1: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
2: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimak, Bito Pastor. Kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yung apo ko, no, kalanaang isa kita ng upiyan, isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit ang bitimak sa kabuok. Ka, ilong ko nung nagbitimak ang iyang apo kay Petis Kita Ustiyan, galimag-limag sa kaskita tiyan. Pagka umalato, bidalada nila ang hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa madagi painom ninyo anong inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa tiyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
1: Appendicitis ni Buto? Yes.
2: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa dinomdok. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mo, doktor, may gani. Kaya painom ninyo, bijimak. Kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo. Namatay na unta ni. Salamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga salamat sa Ginoo, nga doon ay bitimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag o kayo. Kaya kung wala pang bitimak, singali patay na iyang apo kuno, Pastor.
1: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat, Igan Abid.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta!
6: Uy, kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego Blend Jelly Paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
8: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
9: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, ug
10: aparato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag igan, may buntag.
2: Na complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Walilay na kayo na ko kasil sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilagi sa gahong sa Diyos.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Lugay nga.
1: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong mag-abot na ako din ni Kuminda na okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa Bigimak, pinagay tagawang sa rinto. Usap pa na ako, di pabalot akong mga anak nga. Inanak di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapay tambal. Kawin sa Ginoo.
1: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog?
2: Norma, alisir mo rin.
1: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kayo, ha?
3: Hala, kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
3: Naa pa di ay na.
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: numero uno sa balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
3: Mauni, atok ni.
4: Mo! Mo! 98.

0: 98.5.
1: Atong ipon kay ngamol ko kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10. O taas mo pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon ngayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidyimak.
2: Yes, Igan.
3: Magdisimay ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuan botella. Tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuloy kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo at-o, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
13: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: May buntag ka Sudan.
2: May buntag. Kinsan iyong taga-asa palihog?
1: Isa rin nga kalamunti, taga-kalilangan. Tingunin lang ko ba't isa akong anak.
2: Ah, sige Igan, padayon Igan ha, padayon.
1: Salamat ko sa Ginoong, ano, o di anak ng anak na nalikan ako sa Duha lang ka Big Dimax. Isa na kasimana yung lanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, ato niya akong sa pinter, ipauli niya kay ako ni Doktor, na hantig pag-abot na mo dito sa balay na mo, nag-agas na ang dibuksis. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko Duha ka mo Big Dimax, kung di pa inam siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga itakauras, wala na yung kainis siya ang lawas. Salamat po sa Big Dimax sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Big Dimax.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So beautiful.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos. Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga maundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o gugma-gugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Best songs on the radio.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kadungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.
2: Pinagpalang musika.
3: Pinagpalang musika.

0: lakas.
1: Ngayon buntag, may buntag kayo na masuking tigpaminaw. Sa ngalan sa atong pinalangang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Kini si Igan Binsan, ang kaibigan na lagi nyo masan yung makauban karon gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Dini lamang sa programang Pinagpalang Musika. Programang Pinagpalang Musika, kung din makadawag ka lang itong awit o pulong sab sa Dios, ang pagganindot nining sa iyo sa kabuntagon mga kaigsunan, atong mapasalamatan ang atong buhi nga Dios kamay naghatag sa iyang kinabuhi alang kanatong tanan. O sa welcome, welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Bulan kita karon sa Oktobre Pizza Gis, no? Pizza Gis tuig 2026. Usa sa mga suking tigpaminaw sa naglalaing mga lugar, especially sa itong mga pinalanggang kaibigan nga nakaroon nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Ang pulong sa Dios nagaingon, unahan ninyo pagpangitang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, kay ang tanang butang ikadugang o ikahatag lang sa tagsa-tagsa kanato. Sa karbuntaga atong unahon ang presensya sa Ginoo. Atong pasalamatan ning sayo sa kabuntagon bago pa tamo adto sa atong mga kabisihan, sa atong mga trabaho, sa atong mga gipangunahuna, no? Atong sang pasalamatan ng Ginoo. A declaration sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi nga maga-flow ang blessing, protection og inguman ang maayong panglawas, no, sa matag usa kanato. Pagkanindot makaigsuonan nga kanunay natong kauban ng atong buhi nga Dios. Dili ug dili siya motalikod kanato, andam siya na maatubang kanato. Kita lang gyud ang motalikod kaniya. Sa makaigsuonan at mga pinalanggang kaibigan, pinalanggang suking tigpaminaw sa nakalilaay mga dapit, I think naka-hook up kita karon sa Tibok, Mindanao. Di na usap, madungog kita sa 98.5 radio, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Umas sa mga partner radio station nato sa Tibok, Mindanao. May buntag ka natong tanan. Bago kita pa rin sonahan, ubanin ko yung sa itong pasiunang pag-ampo.

Once again, mga suking ting buminaw, welcome sa programang Pinagpalang Mustika. Huwag kinikaroon yung kaubad sa kanginan Igan, Pastor Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan. Live kita madungog din sa 104.9 Relbit 3D FM, Hingoog City. Huwag yung man sa mga partner radio station na to sa Tibok Mindanao. Sa mga bagong partner ng radio station na to din sa Kinapawang City, madungog usap kita sa Energy FM. Og Radyo Bandera, Kinapawan. Good morning, good morning, good morning to Gian Casipong Gaviola de Lagos, mga bundag diya kanina. From Mambuaya, Cagayan, Di Oro City. Ito magkaigsunan din sa Cagayan, kamusta na muli na? Igan G. Lord Salinda, good morning. Crisilda Daog Rumo, good morning. Watching and listening from Mambuaya. Una si Mambuaya. Pinagpalang musika, ngayon ang araw. Dalay ko ng Diyos, Pastor Binzar. Ako ni si Igan Corazon Nahiala. Good morning, Igan. Good morning, Pastor Binzar. Watching from Daang Lungsod, Hingoog City. God bless, Pastor Binzar. Good morning, good morning, good morning, Igan Mili Ashinero. Ingaman ang simong pinalanggang kapika sa kinabuhi. Good morning, Pastor Igan. God bless. Gikan kay Warley Erika Mayaki. Igan na Hadilisa Dagok, no? God bless you, Igan. Good morning, Pastor Igan. Salamat sa Dios nga sayo sa iyo ako gipukaw aron makapaminaw sa pulong sa Ginoo nga imong ipaambit. Karon watching from Purok City, Barangay 20, Hingog City, Julieta Babida. Susan Napuni, good morning. Kim Ramos, good morning, usap. Belma Cynthian Linian, Sibelia may buntag. Also to Joy Anted Hamesola. Janet Valera may buntag. Mylene Obedencio, good morning, Igan. Roa Navarro, Ma'am Roa Navarro, good morning. Lillian Villamore, good morning. Good morning, Pastor Binzar. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Amen. Gikan kay Evangeline E. Pilire. Igan Yunarda, Igan Victor Bantoto din na sa barangay 18A. May buntag, may buntag, may buntag. Di kaninyong tanong. Uban sa iyang mga pinalaman.

hanggang mga anak. Sugo po padagan atong motor eh. Dungog man ang tingog sa motor din. Rosalina Mariano Pante, may buntag da kanimo. Good morning, Pastor Egan Bizar. Adlaw karon nga Sabado. Salamat sa Ginoo kay iya patang gipamata aron makapaminaw sa pinagbalang musika. Yara magigsunan din na sa barangay San Miguel. Kita-kita taon niya, no? Unyang hapon, alas 2 sa hapon, no? Ado na kita ipatigayon nga orientation. I-message lang ko Egan Jacqueline Barakia kung asa ang binyo, no? Kalimot ko sa kwan. Dira lang siguro ang asang binyo sa kwan, covered court, o asa man. I-message lang ko karon kung asa ang binyo. Basta itong makaigsunan din sa barangay San Miguel, Hingog City. No? Hingog City, kita-kita, taalang sa itong orientation din. No? Barangay San Miguel, Hingog City. Good morning, Pastor Egan Vance. Watching from Okasyon, Sumilaw. Egan, Mary Jane, Manga Okasyon, ang kolektor. Dagan salamat kanina. Salamat sa Ginoong na paminaw sa pulong sa Ginoo, Violeta Salido. Ay, laging sige tagbali sa patay at madungog sa paminaw kay murag ni panaw na. Jesus ang kailangan. Grabing ni panaw karon din ni. Na isa ka higayon ikaduha ko nagwali, no? Karon murag tulo ang ni panaw karong bulan. Saka panghitabo nga di jud na to gunit ang kinabuhi kay adunay giwalihan ako gabi gibisitahan o gihatudan sa Hinabang kauban ako sila Igan Lisan, Igan Danilo gabi dito sa barangay Kapitulangan, Hingog City. 26 years old, no? Kidney failure ang inong. Good morning, Pastor Vance. Miamin, aminaw sa FB Live. Salamat sa pulong ang may kinabuhi. Thank you, Lord. Kay Tomas Aracon Amilaw. Ayan. Morning, Pastor Binzar. Watching from New Bohol. New Bacolod, MC. New Bacolod. Minamaing Matalam. Ayan. Kay Medellin Kabagwa. Ayan. Matalam is south na sakop na sa province of North Cotabato. Buntag di akong yung tanan. Good morning, Egan Pastor Binzar watching live. Barubo Surigao del Sur, Egan Alvin Posteras, ikaw ang nag-orient namo. Namo kaibigan sa Bukang Liwayway, Kibawi, Bukidnon. Uy. Ana siya karon sa kwan sa Surigao del Sur. Kay nomdum pa siya sa tuan. Dina sa Bukang Liwayway, Kibawi, Bukidnon. Buntag may buntag ganatong tanan din ha, no? Especially kay Alvin na Puntiras nga nakaroon sa Surigao del Sur. Pero magigsunan din na sa Kalasuyan, Lapok, Talakag, may buntag, especially kay Joy Ante Damisola. Kumusta na mo din ha, no? Lapok, damo-damo, atong na-orient din sa Lapok. May isa kahiga yun, nag-orienta dito sa simbahan, no? Simbahan, murag kapilya sa simbahan sa Katoliko, no? Daghan kay ang itambong. Kapi ka daghan ato, no? Kapi ka daghang tao. Ang itambong. Good morning. I hope nga active pa sila until now, no? Active pa sila. Good morning, Egan Pastor. Watching from Antias Grace. Salamat sa Ginoo kay makabati na pud ko sa pulong. Sa Dios, greet na ko akong tatay na Juvencio Ravelo o sa hinatuan Surigao del Sur nga permi naminaw sa pinagpalang musika. Gikan kay Juven, no? Ravelo. Na siya karon sa Grace, o Grace na pud siya. Last nga paminaw niya na siya sa asa to? Italy, no? Karon na siya sa Grace kay Siman Manguni siya Siman. Good morning, Pastor Egan. Vincer watching from Dabung-Dabung, Mailag, Valencia City, Bukidnon. God bless you, God bless you. Lorna Ibgas, good morning, diya kanimo. Morning, usab from Davao. Dagat ki Davao, Valencia City, no? Kay Elvira Kaimi. Especially good morning, usab kay Emily Rilayosa, no? Especially kay Nanay Sina o Nanay Miding Daya Ganon, kumusta na mo din ha, no? Sa barangay kita-kita ta unya, no?
sa Barangay San Miguel. Manigan, Emeline Relayusa o Barangay Libon. At ang oras magkaigsunan, alas 4.16. Buot na ako pasalamatan ang magkaigsunan din sa Barangay Kapitulangan sa pag-abi-abi ka na to Barangay Family and Plaza Family. Subo man nga okasyon nga nagkatigom kita, gumikan adunay ni Panaw. Apan, salamat sa inyong mga presensya nga kanunay nga midawat ka na to, no? Dina sa inyong panimalay. O kang pamilya, dako kayong tabang usab, no? Although dili totally nga nakatabang o kahupayan sa ilang kabugaton ang gihatag na to nga financial nga 15,000 pesos isip 2 years kapin nga nahimong membro sa kaibigan ang ilang pinalangga nga anak. Ibunin sila tanan nga pamilya. Sabi sinir yun na to. Pero nasayod ko nga ako katabang usap nga to sa pamilya. Dahil salamat sa mga kaibigan, sa mga kolektor. Nakalimot ko itong kolektor nung awa na ni uli silang balay, wa na ni hapit. Ni diretso na dito. No? Dala, usap itong ipangdala niya. Namalingki, gikan pa namalingki. Dahil salamat kanimo Igan. Nakalimot ko siyang pangalan. O gas atong coordinator din ha, si Prisco Hilodo. Dahil salamat sa imong gipadalang isa kasako, no? Isa kasako nga mangustin. Pagkalami sa mangustin, no? Pagkalami. Kaya salamat kay Igan, kaya salamat kaninyong tanan sa pag-abi-abi ka nato din na sa Barangay and Plaza Family, no? Sa pagtunol nato hinab. Bata pa rin bata, no? 26 years old. 26 anyos, no? O ni Panaw gumikan sa kidney failure. Bago kita padayon sa nanang mga suging di paminaw, usa ka nindot nga awit alang ka natong tanan. Bagong Umaga by Pastor Orlando Niebo Makaspat ang atong kanhing kauban, no? Kauban kanunay sa Bulaton sa Ginoo.

Ayan, bagong umaga, no? Ha, bagong kanang kabuntagon, no? Nindot yung bagong kabuntagon nga. Ang imong pagapamalandungan na daan ba ang pulong sa Ginoo? Usabisan pa man sa mga kapoy nga atong gilakwan, sama na time tagduha ka patay ang atong adtuan. Kan magpadayon yung mga programa sa radyo gumikan adunay mga tao nga gusto nga maminaw sa pulong sa Ginoo aron nga ang ilang buntag ba, no? Gaan ang ilang pamilya. Even si Pastor Dan, kana si Pastor Dan, daghan magatuan ng mga bisitahan ng mga patay. Iyan yun ang atuan, kaya maabot ng kadlawon, mga makauli, magprograma. Sa so, salamat, no? Sa itong makaigsunan nga anaangan na minaw. Ginoo nagaingon mangkod adtuan ninyo ang tanang tao sa tanan nga dapit himuha sila nga akong sumusunod ang pinakanindot ni ini kay haitik man ang tao ron nga bisan pa man nga magtingog lang ka sa radyo, magtingog lang ka sa social media, maabot na sa nakayang laing mga dapit kasabot lang yun hapit na mubalik ang Ginoo ang sa pulong sa Ginoo ay pagbalik sa Ginoo kanang malukop na ang mga tao nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Aron nga walay ma-blame ba, no? Kay kung di ka makadungog sa pulong sa Ginoo, mato kag impyerno, murag makaingon ka nga, malugi ka, makaingon ka, ah, wala mo ko kadungog. Kinahanglan makadungog mo, no? Tingala ka nga, bisan sa mga Muslim area, sa laing mga nasod, adunay mga Christian nga nagsangyaw, no? For example, din na sa mga Africa, daghan kayong gipamatay, no? Sakop sa Africa, daghan kayong gipamatay. Nga, kuhan nga, ng mga Christian. Kita, hayahay ra kita kay Prita, no? Prita magwali bisan asa. Pero adunay mga lugar nga bisan sa sulod sa ilang simbahan, gipamatay sila, gumikan kay Christian sila. Lahi ang ilang tinuuhan. Sa mga Christian, gatuo kang Jesus Christ. So, good morning to Mariel Kina. Good morning from Barubo, no? Good morning, dia kaninyo. Tomas Arcon na Amilaw, good morning. Itagod sa kita. Good morning, Pastor, watching from Rizal, Barubo, Surigao del Sur, Angelis, Kalipara, Suyum, Lingato. Barubo, Pamina sa Surigao, no? Good DM, Pastor. Igan ban, sa padayon ko, paampo, kaayuhan, balatian na stroke, hangyo, gamay, imutabang, Saldi Santo Neria, salamat. Igan kay Saldi Santorini, salamat. Good morning, Pastor Ben, sa nagtanaw sa imong live from Buena Gracia, Talacogon. Last morning, Pastor Igan, gikan kay Rosario Alcalde. Morning, Pastor Ben, pasalamaton ko sa laing adlaw na po nga gihatag sa Ginoo og akong i-greet akong mama og papa, Pastor, nga si Verlita Butoy og Leonelo Butoy nga sa Buangan Clarin, Bohol nga permi mo mataog sa iyo para maminaw nimo. Amping kanunay, Pastor, nami naminaw sa Hot FM Tubigo na Pastor. Hot FM Tubigo. Salamat ganin mo, Mitch Butoy. Mga Butoy family din sa kwan. Sa Clarina, Bohol. Miriam Camacho Lumilang, good morning, good morning. Good morning, Pastor Vincent, please announce attention sa tanang kaibigan sa Bangkod. Tambong ta sa atong Thanksgiving karong adlaw. Uy, October 10th. Program start 8 a.m. Salamat, Pastor Vincent. Uy, sa itong magkaigsunan, ha? Only in Bangkod, no? Bangkod, Malaybalay, City, Bukidnon. Aduna sila ipatigayon nga Thanksgiving celebration sa ilang taas na nga mga panahon, no? Taas nga pila katuig na sila sa kaibigan. At ang makaigsunan, mga kaibigan din na sa Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. I-start sa iyong programa is alas 8 sa buntag.
I hope nga kitang tanan na tagaan na ito kahigayunan na siya kita nagsara na. Dahil salamat ka ni mo Igan na bituin Anselmo, no? Dahil salamat Igan Ben. Ngayon buntag Pastor Ben Sal, good morning to Norman Salas. No? As Kyle, good morning. As Kyle, Tatix Flores, din siya. Ang buntag da ka ni mo. Igan, Hadilin sa Dagok, good morning, good morning. Good morning, Igan Benz, watching live from Compostela, Davao de Oro, ang Hilisa Moreno Dupi.

0: Anong oras mga igsunan? Alas 5:46. Kiniyapon yung kauban sa Kanginan, Pastor Egan Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan. Once again, live kita karon din sa 104.9 Real Beat 3D FM, Hingog City. O madungog usap kita sa nagkanilang maligyo radio station sa Tibok, Mindanao, lakip na din na sa Visayas. Kung asa naka-hook up kita, dahil salamat sa itong mga partner radio station. Kung asa madungog kita sa pinagpalang musika, God bless you kaninyong tanan. Sa mga sayo nagmatanga, nag-hook up, no? God bless you ninyong tanan. Once again, sa 4th Thanksgiving Anniversary Celebration sa kaibigan Bangkod, Malaybalay Chapter, no? Alas 8, magsugod ang alas 8, no? Karong adlaw, alas 8 sa buntag. Katong mga miyembro sa Bangkod, Malaybalay, Bukidnon, kita-kita mo din, ha, no? Dahil salamat, Igan Marites Alpalsa, and Igan Ariel Alpalsa. Good morning, di ka ninyo. Good morning, Pastor Egan Binzar. Amen sa Balang Pulong atong nadungog karon. Watching live from Sugod, Valencia City. Gikan kay Teresita Canato. Yan, good morning. Egan Marites and Egan Dudong Siega. Sa atong makaigsunan, no? Dala salamat kaninyong tanan sa pag-uban. Once again, ang atong orientation sa Barangay San Miguel, Hingaog City, alas 2 sa hapon. Kita-kita tanin, ha? Barangay San Miguel, alas 2 sa hapon. Kita-kita tanin. Murang din na ba yung ang binyo sa covered court, no? Sa covered court siya murang binyo. Wasa mang binyo. Naman nag-anara. Covered court, no? Kita-kita tanin, ha? Dan salamat sa ilang kapitan din, ha? Dan salamat, Kapitan Celestino Campugan. Dan salamat sa imong mabugnawon, no? Mainiton og mabugnawon nga pagdawat kanamo din na sa inyong barangay, no? Yeah. Salamat tama kay Excellent. Kita-kita ta din, ha? Invite niyo masilingan, no? Invite niyo masilingan, painamdum sila nga dili ni siya reliyon, kun dili pagtinabangay, no? Mao nang gitawag ka Ibigan Foundation, no? Oh, kay magtinabangay kitang tanan. At least nakandaiya man tag reliyon apan gihiusa kita sa kasing-kasing og gunahuna sa pagtinabangay. Invite ninyo tanan, no? Pwede mo apil ang tanan, bisan kinsa mo apil ang tanan. Kung pag humag orientation nga dili mo ganahan, dili mo willing, pwede lang nga dili mo magpila pag form, no? Ang importante makadungog mo aron dili mahimong question marks ang una-una ba. Nga unsa ang kaibigan? Unsa jud ni siya? Lain magutong i-chismis lang ang kaibigan, kay ang uban bisan maayo, nay idugang nga dili maayo. Mo nang kinahanglan namo sa orientation. Kung di mo magpila pag form, okay ra jud kayo, no? Kung di mo magpamimbro, ang importante makadungog lang mo bahin sa kaibigan. Welcome mo din, ha, no? Ato makaingsunan sa Barangay San Miguel, Hingaog City, alas 2 sa hapon. Kita-kita tadi na daga salamat mo, Igan na Barakia, Jacqueline Barakia family. Daga salamat kayong tanan.
1: Sa langit nga arang tampuyan, diin wala na'y kasakit.
0: Busan mo na akong pasalamatan ang atong Gilas Bijilan. Katong mga niaging adlaw, dito ta sa kwan sa Atrigan Lisa. Ito ko mamemorize to, kaya daghaman ko giwalihan ko doon. Doon na tayo tulo, ipanawagan karong bulan na. Tulog yun siya, no? Di na tumalik ka yan, tulog yun. Katong niaging bulan, September 2, atong ipanawagan karon, tulog yun siya ang ipanawagan. Idungan na akong ipanawagan tanan para maisa na lang ninyo o kulikta, no? Para di na mga balik-balik. Kaya halos nagdungan, mapugun ni sila. Sa mga familia San Diego pod Upaon family, ay no, Upaon family, di na sa mata gihaya giadtoan nato dito, no? Gikan mig binakalan ato dito sa kay Napoleon Mosquida, nang hatog ginabang binakalan, layo-layo nang binakalan kay sudlonon pa ang murag sitio siya nga purok, no? Dito naghatod din pagka alas 8 ni alas 9 ba to, no? Alas 9 siguro to, alas 8 ni balik na pod mi pa ato og funeral home aron sa pagkatod og ginabang na po dito. Og gabi dito mi sa Barangay Kapitulangan. Ako ni panawagan unya. Isabel Rosel Lintao, good morning. Bonifacio Torres, dan salamat sa inyo makaigsa ato makaigsunan din na si Igan Flor de Risa Torres, no? Ayo man si yang kapika sa kinabuhi Bonifacio Torres, no? Dan salamat kaninyo tanan sa pag-abi-abi kanato din sa dyan ni hatod kita ginabang. Pag-abot namo na pa may nag-service, nakahapit mi sa ilang panimalay. Gilutuan mi og na native chicken nga sinabawan, no? Dan salamat igan Flor de Risa Torres sa lamian nga apa ni hapon. Lorna Edcas, good morning. Junalin Layawon.

Silerena Pardelio Maisa, good morning di kanimo. May butag Pastor Ben, salamat sa pulong imong giwali, nakadasig, nakahatag sa kaligkon kanato Pastor. Taga Kawayan, Buston, Davao, Oriental ko kay Ramon Saing. Ayan, good morning. Tito Rio Sora, good morning, good morning. Praise God, nice message Pastor Ben. Sa morning, makatulo sa akong makaluto sa pagtuo sa mensahe. Salamat gikan Erlina Amor Hidalgo. I mean. Glory to God, glory to God. Amen, amen, amen. Thank you gikan kay Consolation Advisor. Sunya Bitahan Avelo, good morning di kanimo. Rosalyn Mariano Panti, good morning. Evangeline La Lahaw, good morning. Alma Dugya, ayan, good morning. Kasi luwa ko sa banal, di na ako mabasa kayo, no? Kay gabi ang minsay na to karon. Good morning, Pastor Binsal. Salamat sa buong pulong sa Dios. Glory to God kay Flor Padilla, good morning. Telma Pipito, good morning, di kanimo. God bless you, Pipito family, good morning. Jocelyn Adolfo, good morning, di kaninyo. Tatik sa Tendencia, good morning. Mercy Bakulot, good morning. Pero si Tatik Tendencia, nani siya sa Kuwait, no? Kuwait karon. Esther Bakulot Asilan, good morning. Yes, Lord, pagka matinumanon mo, ikaw lang gyud, wala nay lain pa. Jezebel Bigatria, good morning di kanimo. Alma Abueva Lutrago, may buntag di kanimo. Saint Mateo, good morning. Noni Pinar Dadap, good morning. Rosalina Mariano Panti, good morning. June Bert, good morning. Maribel Dawagon, may buntag di kanimo. Lynn Baa Barino, good morning. Beverly Dakidig Intung Notario, good morning. Gina Tanyola, good morning. Rosario, Ruth Rosario Alcardi, may buntag di kanimo. Maribel Dawagon. Ganda-ganing mensahe mag-exunan. Salamat din sa iyong pagminsahe. Ang uban nga dili mabasa, pasailo alam ko ninyo. Ngayon ang ta, Pastor, asa imong balay sa hingog? Sultian ta mo, igsun, wala ko yung balay sa hingog. Nakipuyo rako, no? Nakipasilong rako sa family Bantoto, ang ilang panimalay din sa Barangay 22, eh, Hingog City. Okay, so, pa, wa yun tay, no? Ampo pa ta sa Ginoo nga tagaan tag yuta para mapabalayan. Okay, nakidad na lang tag korinta, wa patay yuta, wa patay balay. Ang Ginoo na yung mag-provide, ang Ginoo na yung bahala, di matapasagdan sa Ginoo, no? Itong na-remember na ako ba, no? Itong higayon na nga. Si Pastor Dan, ingon siya sa Ginoo, Lord, mag 50 ko, Lord, tagaay kog balay o yuta, no? Kanang ma-stable na ang iyang kwan ba? Ang iyang na siya balay, kay garinta man mitong una sa Purok. Barangay 17. Sangkis Village. Garinta mitong. Ang po sa Ginoo, pag-abot niya 50, i-provide sa Ginoo ang kinahanglan. O diyan ko na po, ano. Ginoo na ibahala na mo-provide sa ang kinahanglan nga. Tagaan ko niya balay, tagaan ko niya giyot. Okay, so far, tiinti taron. No permanent. No, ano sa ito? No permanent address. NPEDI. No permanent address. Good morning, Pastor Binzar. Andam nami maminaw sa pulong sa Ginoo. Diyan ilugpit uban sa akong pamilya nga na kamatak ug buntag kay naminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga gihatag kabaskog ug maayong panglawas ug grasya sa matag adlaw sa daghang kaayong salamat Pastor Amping Kanunay. Salamat inyong tanan. Good EM Pastor Benz, always maminaw from Igan Telmo Almonte. Pastor, unsa ang imong pangalan sa FB? No? Akong pangalan sa FB, Igan Binsar, no? Mawagyan po ang pangalan until now, no? Pastor Igan Binsar, Igan Binsar. Iksun-sultihan ko ikaw, biyay ng tanan, umatingong tagman. Tuloy yun ang nipanaw karong bulana, no? Dinhi sa kwan, only in Hingoog City rani, ha? Only in Hingoog City rani siya.
tulo ang nipanaw namo dini, no? Sa mga kaibigan sa Ingog City, diri lang gyud ni siya. Only Ingog City tulo gyud ang nipanaw. Hindi na ta malikayan. Matong isa ka reflection sa kinabuhi nato kay suunan nga sa ding miadto ko sa barangay Kapitulangan, adunay nipanaw nga tigulang, aduna po ini panaw nga batanon, duhang nipanaw dito. Dungan silag kamatay, dungan po silag lubong, no? Magsilingan na sila pero dili kay duol nga silingan, lagyo-lagyo ba. Pero isa lang sila ka barangay. Ang isa inactive sa kaibigan pa sa ilo at tawa gyud tay nahatag dito ng hinabang. Ang isa kay active man nakahatag tag 15,000. Akong number katong gusto mag text akong number sa cellphone 09555548225, no? Pag-usab 09355482 then 5 dayon, no? Mata 09555482225. Pastor, na ay orientation San Miguel. O na ate orientation San Miguel. San Miguel, Hingog City. Mayang kontak, Pastor Bian, sa naamidri andam sa pagpaminaw sa 98.5 o mga silingan, Pamilya Lucas, Talenyo o Gawahan o Bisto o gamay nga si Jerry o sa akong ginikanan si Benjamin sa Umpil. Thanks, Igan Ising o Charon. Asa ni? O Charon sa Umpil ni sa Tangkulan Lerungan Talaka. Salamat kayong tanan. Ganun na yung makaigsoon. Nagaya ang ating mga magulang, silang tapos sa kapalaran. Mercy Bakulot, good morning. Tolentino Escondi, may buntag da kaninyong tanan. Dina sa Malangka, no? Mr. and Mrs. Gonzales, dagang salamat kayong tanan. Gikan kay Tolentino Escondi. Dahan salamat sa mga pag-ampo, Pastor. God bless you. Amping kanunay, Pastor. Gikan kay Flor Padilla. Evelyn Huti Barino, good morning. Ma'am Jo Estrosos Empeño, may buntag da kanimo. Kumusta na, Ma'am Jo? Good morning, Pastor Vincent from Dato Salumay. Dalay ko ng pulong sa Diyos nga imong gidala sa kahanginan Igan Ben sa kini si Tatsky kasing sa Bayanga, Cagayan de Oro. Good morning, Pastor. Mrs. Mancao from Davao del Norte. Dito kay bisan asa ta maabot basta naka-hook up kita. Good morning, Igan Ben. Salamat sa Word of God karon nga buntag nga imong gipaambit nindot kaayo Igan Ben. Glory to God, no, ang Ginoo lang gid angay nato pasalamat. Nining Ligan, good morning. Dante Marcos, may buntag da kaninyo sa Talomo Santo Tomas, no? Morning, Pastor Diding Bacalso, good morning. Igan Diding Pugas sa Sibog, no? Ilang kwan? Opening sa ilang katong niaging adlaw sa ilang Sibog Litson Manok na anas sa Cagayan de Oro City. Itong mga kaibigan nato mga suking tito minaw din na tilawin ninyo ang Sibog Litson Manok. Lamian na, no? Grabe kalami yun. Pag-abot pa lang nako sa bukid nun. Dato may guwaola na dilso, nakatilaw din yung Litson Manok. Grabe kadugay na ng Litson Manok. Until now, naapagumikan, grabe ka patronites ang mga tao nga mo palit sa ilang Litson Manok, gumikan, lamian, o sigurado nga limpyo, o quality kayo ang ilang mga manok. No? Nana sa Cagayan de Oro City, nakalimot lang ko asa itong nga barangay to nga sakop, no? Ang exact address. Basta nana Cagayan, nag-open sila. Nelda Sim Mansabed, good morning. Evangeline Pilarca, good morning. Linda Yunot, good morning. Migosa Gracia, good morning. Wilfredo Lacasa, good morning. Jerry Binoya, good morning. Alejandro Riponte, may buntag da kanimo. Dina sa Carmine, Cagayan de Oro. Thanks, Pastor. God bless you, kanyang tanan. Migumi Gracia, may buntag da kanimo. Naminaw mi diri sa imo. Sa Sibantang, Talisayan. Uy, ato makingsunan. Sa Sibantang, Talisayan, Misamis Oriental. No? May buntag, paminaw sa Kaso og Bagulbul family uban sa akong mga kasilinganan. Salamat kayo sa pulong sa Dios. Glory to God. Salamat Igan Jocelyn, Igan Celso Barbon, may buntag di kaninyo. Rosalinda Pangilan, may buntag. Pastor Francis Butlay, good morning di kanimo.
Alinlin kagat-kagat. Good morning, Rosel. Pinasahil, obedensyo may buntag di akani mo rin. Sa Proctres, Minalwang, no? At mga kingsunan sa Minalwang. Proctres, Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Sa kamulipa yung buntag di akani yung tanan. Bago tapadahan sa nan mga kingsunan, o sa kanindot nga awit alang kanatong tanan.

0: Eh, may nadalago ng Diyos, mayroon akong kaibigan.
1: Patuloy ang aking paghanap.
0: Maayong buntag mga pinangga na tumagtig paminawan. Adlaw nga Sabado karon, pizza Hadjis, aning bulan sa Oktubre 2026.
1: Alam.
0: Ato nagkauban si kaibigan Vinzar Saibon, broadcasting live dito sa Real Betrayo Hingoog City. Aning adlaw sa Sabado mga kaibigan.
1: Kailangan.
0: Nagukap na nga ito kaniya kay every Saturday siya ka programa dito, pero para lang unta nila dito sa mga kaibigan sa Hingoog sa mga tipaminawan sa Real Betrayo.
1: Kaibigan.
0: Pero akong ipili ganiya ang hook up kaniya kay medyo pag mata na ko ganyan mga alas tres mga kaibigan, murag ang gibati gyud nakabugat sa kong lawas. Murag action ta o gilantano na ani kay naulan-ulanan ko gagabi eh. Samtang tuwa tangad to sa lungsod sa Kalilangan kay nagbisita ta sa atong nagbisita sa haya sa atong duwa ka kaibigan ni Panaw sa Barangay Wis Kalilangan diya sa poblasyon. Timing man nga paabot na mga dibundak ang kusog kayong ulan. Taon na maayong nami adtong gamay kayong payong palagin mo abot dito unya kay medyo di makasulod ang sakyanan. Mga medyo nagbaklime og mga siguro mga 50 meters. Kaso nagsoon nga medyo na basa-basa at gamay. Maong asa kumatagan niya medyo bugat kay gyud o gahalay na kong paminaw. Maong akong gi-message si kaibigang Vinzar. Nga hook up ta niya. Dalay ko ng Diyos o ako nang inaot nga sa gihapon ang mga pabilin ning sa atong pagbadayon karon. Pero mga kaibigan, kining atong programa, atong kining disenyo basta adlaw Sabado. Pag abot og alas, actually musugod unta gitag alas 5:30. Ang kaibigan karon may atong isgutan tangod kay daghang kayo may bulong aning atong grupo ang atong isgutan sa atong mga listeners unsa daw ning kaibigan.
1: Kay dami man nang kamali.
0: Tama na alas 7 sa buntag, kaso lang atong mga hookup station tama nang gyud ta alas 6 kay gikan alas 4 hangtod alas 6 ang atong hookup sa lalay mga station. Pero katong istasyon na buot magpabilin og hookup. Welcome na gihapon og highly appreciated. Ato mga istasyonan nga wala na kayo igong nga amin. Walay anang buot ang ipod na masayad may tungkol sa grupo sa kaibigan noon niya. Station po doon sa panilang programa.
1: Siya ang tatawagan.
0: Anyway, so on, sa karumpan ng kapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio o broadcasting live din mismo sa studio sa Radyo Kaibigan 98.5 Radyo Kaibigan Dakbayan sa Valencia. Ako bati kita igsoon sa lahat mga dapit din sa Bukidnon. Og tungod sa mga hookup station, madugo kita sa mga dapit din sa Mindanao o bisan pa sa Visayas. Sa gihapon, madugo kita sa kapin 40 ka mga istasyonan din sa Mindanao o Visayas. Din sa Bukidnon, kung di ko masayop, murag 8 ka mga radio station ang naka-hookup ka nato ni mga orasa. Salamat din kayo mga partner station nato.
1: Binuksan ko ang puso at siya ay tinapaso.
0: Pito da'y ka mga istasyonan, mga kaibigan ko, madungog ang atong programa din eh.
1: Muli.
0: Pero na po tayo mga partner station diha sa Misamis Oriental, nga kansang signal mabot sa northern part of Bukidnon. Ang atong partner station diha sa Villanueva, ang Power Radio. Abot as far as Sumilaw o diya usab sa Impasugong. Then diya usab sa Libuna, Manolo Fortis, Baungon, Talakag. O dagang mga dapit sa Misamis Oriental, abot pagani og bol kanang Power Radio diya sa Villanueva. At oras karon 49 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan. Usbon ko ako kini si Pastor Dan Dangalio. Ang inyong alagad, ang inyong sulugoon, ang inyong kaibigan. Kamusta mong tama kaibigan? Medyo ulan-ulan. Kagabi samtang to ako kalilangan. Nay nag-message ka na ako. Grabe ko nung kakusog ang ulan din ni sa Dakbayan sa Valencia. O siguro sa dagang pa mga dapit, kusog po sigurong ulan. So amping-amping ha, kato nagpuyo sa daplin sa mga sapa nga prune sa baha. O gamausap sa mga dapit nga kabukiran nga prune sa landslide. Amping mga kaibigan. O niya magmaigmata. Maniita sa palibot. Dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo. Asbon ko kagabi eh, dito ta sa Kalilangan. Salamat kayo, may buntag kaibigan nga Maritis Virsila, luyo sa ulan. Tuwa siya. Drive ba niya iyang multicab? Siya rapod usa. O niya, aron ubanan ta sa pagbisita sa duwa ka naman yan. Ikaduan ako gantuan, brand out pag yun. O niya, lunot-lunot, basta. Basa akong spatos, apil akong medyas. Basa ang sit-sit sa akong pantalon. Akong gisuot nga jacket. Basa po na akong abaga. Kaya matuluan mag-iapang bisa magpayong ko kay medyo matutbak cute nga payong. Pero at least salamat gidadaan ko ni Igan Maritis oga payong. Salamat Igan Maritis loyo sa ingon pa natong wise wildo. Isip coordinator sa kabikan sa tibuok Kalilangan. Napabiling aktibo o napabiling pangatiman sa itong grupo. At balikan unya ang maong pag-isgot sa akong gibisitahan. At mga kaibigan sa lahat mga dapit o gato mga listeners, nakakana ko gatik si Soon na gusto kong ma-appeal sa grupo sa kaibigan. O ban po, gato bago namin na curious sila nga nung Igan man itawag ni Pastor Andy, man Brad Uxis. Kasagara magudig Soon, labi na pag mga religious program, ang tawag ni Brad Sis. Ang ubang tingnan nga nung Igan, ang sanang Igan? Igan is from kaibigan. Ang kaibigan usa kini ka grupo nga atong gibugna 13 na katuig ka pinang milabay. Osbon ko 13 years na kapin ang grupo sa kaibigan atong gibugna. Isip usa ka brotherhood nga grupo. Ato kining giparistro sa pangalan, girestro sa Security and Change Commission sa pangalan nga Kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated. So tungod kay kaibigan ng atong grupo mo na tawganay kay Igan sa uban kaigan. Pero ato Igan para mas assured pagyuda. Og di na ni pay kay ko wa nang maragalusa na gamari diri wa nay gapari wa nay gabrid og gagabrad og gasis sa mga kaibigan ng grupo kay puros Igan na tanan. Kani ato tawag na nila pre imre. Karon iga na. Ani na ang mga tawagan ay dinhi sa amo sa Bukidnon. Iga na. So, kamusta mga kaibigan, mga igan? Asbon ko dinhi ko nag-broadcast karon, tataon na ko medyo gimingaw na ko dinhi sa studio kay tataon na ko wa magka-program dinhi. Tuwar ko sa atong gipuy-an ga broadcast mga kaibigan. Karong gipili na ko ang pag-broadcast tungod kay taman ko alas 7. Ang oras sa baruganan kaibigan ni Engineer Romy Chang. Ang banggitang komentarista sa Radyo Kaibigan din ni sa Dakbayan sa Valencia pag Sabado. Adi ang siya programa, ako na'y mulingkod pero tama na alas 7. But more on kaibigan. Ang kaibigan karoon. Ang numero nga atong ginagamit katong gusto mangutana mitungod sa atong grupo kay dang kayo nangandoy gyud nga mo appeal sa grupo sa kaibigan. Text mo kanako sa numero nga 09 27 71 12 112. Usbon ko. Ang numero nga asang pwede magkapabot og mensahe mao ang numero nga 09 27 71 12 112. By the way, live ta sa itong Facebook account, Daniel Evangel. Asbot ko, Daniel Evangel. Live ta din mga kaibigan. Di na ako makita. Diyos, asa ang mga comment, ano yun? Di na ako makita.
2: Magulo ang buhay.
0: Oga comment mo sa itong Facebook live.

0: Isa Bagong Buhay by Pastor Eliezer Lagisan. Nalimot kong share, waday, ang ako din gamit din ng live karon ang Radyo Kaibigan na Facebook account. Di day akong account. Ako na lang i-share para tingala kong why comment pa. 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City ng Facebook account ang atong gigamit karon, pero ako ang i-share para makita sa atong account o sa Bigsoon, ang Dan El Evangelo. Osmond ko, sa atong mga tigpaminawan, ayan ta mong katingala aning atong mga igan niya pag-adlaw nga Domingo. Mapunay adlaw nga kita gapanawagan kay kining grupo mangod sa kaibigan, appeal sa atong membership commitment nga mutabang ta pag adunay mo panaw na atong membro o kauban. Palay tabang atong ihatag, 5 pesos ra mga kaibigan. Dili jis ha, dili jis, 5 pesos ra. Gawas diya sa Surigao, mao'y ato diha gipangayo Jess kay di pa kay tadaghan diha, pero sa Bukidnon 5 pesos ra gyud ang atong ihatag. Atong hugsgutan igsoon unya ang detalye mitungod sa grupo sa kaibigan. Ako lang gamit igsoon kay nabiling mga minutos igsoon nga asa na cook up ang atong programa sa lalaing mga radio stations dinhi sa Mindanao ug sa Visayas. Pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay. Sa tanang magtaminaw karon, nabagod na, katuwa mga kabakod, o gadlaong Sabado karon, Happy Sabbath Day sa tanang mga Sabat kay Per na tumakiksuunan o ato mga tigpaminawan. O sa kanila, mao si Pastor Joseph Ayong na kanoy sa mga follow ka na to. Gani ka comment input kasagaran sa ato nga Facebook Live o sa'y mag-input ka na ko. Salamat din kayo sa tanan nga nag-comment, na nag-comment sa itong Facebook Live karon. Salamat din kayo. Ang atong numero ha, 09-27-71-12-1-1-2. Amen na bagong buhay
1: at kaligtasan.
0: Sawa pa magkapaminaw sa itong program Pinagpala Musika, katong karong pag nagkapaminaw, ako mong gidapit sa pagpaminaw, mataga kaadlawon. Alas 4 sa buntag nindot nga itong unaw ng Diyos. Sa program Pinagpala Musika, tumadungog ang mga awit ng makalangit o ang balaang pulong sa Diyos. Matag buntag na ah. Lunes antud adlaw nga. Domingo. Bueno, alang sa itong mga cook-up station o tigpaminawan sila mga dapit. Temporary ako manamilit mga igan, pero padayin ko niya para sa Radyo Kaibigan ng Nagbayan sa Valencia. O ako magingon, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. May bunta kanyong tanan, mga tigpaminawan sila mga dapit din sa Mindanao o sa Visayas. At ang iyong atong pagpadayon mga kaibigan. Apan din nilamang sa Radyo Kaibigan na Valencia City.

0: No, nganong katakian ka man?
1: Sakas kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sanalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nana.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Nakaplas po kang aroma na eh.
4: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
3: Okay. Duha ka aroma, okay.
4: Di ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
3: okay. So, imong punto na eh, nangaplas kang aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
4: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat kayo.
5: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Boss, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iyang message. Dahil sa BG Max. Ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max kun din ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribilehiyo niya nga naka kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaluyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
6: Sinungalan ni tatay mo?
5: Rinaldo Dosi Senior.
6: Taga din?
5: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
6: Ano gid ang iyang ginabatyag sa una?
5: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos, tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
6: Pero pa inom niya sa BG Max.
5: Umpisa naginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, gin bless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Salamat sa Ginoo.
7: Duna kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y BG Max sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor, kay nagchat ko sa iyang asawa nga kumusta si Brad Jojo nung himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang bidyama po kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.

Padayon mga kaibigan, sa ato nga programa karon ang oras ng kaibigan or ang kaibigan karon. Sa karupat ng kapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Oh, by the way, Exxon, madungo kita sa 98.5 Light FM, Kibawi. Naglanog-lanog diha sa daga madapit sa northern part of Bukidnon. Padulong diha sa North Cotabato, Arakan, o abot po diha Exxon sa pila ka madapit diha sa Davao. Sama diha sa Marilog District. Abot ning marahan ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Oga posible usab hukat ang adto sa Barangay Radio diha sa Gipo sa Buang Gadrosura. Atong oras magkabigan, 10 minutos magkalipas ang alas 6. Sa Taday Uno ka mabarangay ning Dakbayan sa Valencia. Kanyang tanan maimbuntag. Aubisan pa sa atong silingang Dakbayan, ang Dakbayan sa Malaybalay. Kamusta mong tanan itong magkaibigan diya? Labi diya sa Upper Pulangi. Napabiling ligon o kusog ang programa sa kaibigan sa Malaybalay City. Abusap sa laing mga lungsod sa Bukidnon, sama diya sa Malitbog. Lungsod sa Manolo Fortis. Ato magkaibigan diya, salamat sa Diyos. Baguhay pa lang diya ako sa Barangay Kalugmanan para bisitahan ang atong kaibigang ni Panaw o sa ka-former Barangay Kagawad. Kansang amahan ka na ito po, the former Barangay Captain. Ang iyang igsoon karon po o sa ka-incumbent na Barangay Kagawad. Di ata o dito ta aron na duyugan na pamilya nag-abot mo dito sa taga Isbe sa Manolo Fortis. Saya sa itong kaibigan. Lungsod sa Libuna. May buntag kaibigang Alma. Gabihay sa karon padulong din sa itong opisina. Salamat ikan Alma sa pag-atiman sa itong grupo diha sa Libuna. At ang inyong atong umabot ng orientation sa lungsod sa Libuna. Baungon, may buntag yung tanan. Pastor Ariel ang atong pinaka-coordinator dito. O niyang atong mayor. Membro usap sa kaibigan. Mayor sa Baungon. Lungsod sa Talagag, pinanguluan ni Pastor Andre Lolumpinay. Mabuntag diya kaninyo. O tanan itong mga tipaminawan.

itong mga functionaries sa kaibigan. Oh, salamat sa Diyos. Ngayon ako nga lig-on ng itong grupo sa diya sa Talakag. Ang mga membro sa kaibigan ng Christian Foundation Incorporated. Dinyo sa Bigsoon, sa lungsod sa Kabanglasan. At ang bulan sa Oko, nakabisita kay naay ni Panaupod. Ang atong membro sa barangay Mauswagon. O niya ito milabayang gabi na ako, Don Carlos, kay naay ni Panaw dito ang akong gibisitahan. Ang iyang igsuon, amin, usa sa mga anak sa ni Panaw, taga iba Kabanglasan, o nangandoy usap sila nga mo-appeal sa grupo sa kaibigan. So sa di pa ito sila mo-uli, murag ma-fill up to sila form. Kaya ako na magtaka-instruction na ang coordinator sa kaibigan nga igsuon na po nila nga isip anak sa nipanaw, prebilyo nila nga pwede sila insigida mag-appeal sa grupo sa kaibigan. Nga di na mag-appeal sa formal orientation, yun ako, kamo na lang magpasabot kay kolektor mo, baluman mo kung unsa ang grupo sa kaibigan. Lonzo San Fernando, kanyang tanan, maibuntag. Kaibigan Elmer, diha sa barangay Kawayan, o sa pa mga dapit ha. O bang mga kabarangayan sa San Fernando, salamat sa iyong padayon sa pagtitabangay. Nata grupo sa kaibigan diya mismo sa LGU sa munisipyo. Nata grupo diya mismo kanila. May chapter na to sa LGU San Fernando. Lungsod sa Quezon, pinanguluan diha ni Iga na Tata. Inabagan ni Iga na Buni o Basalawagan. Og di usap sa lungsod sa Maramag, o ba ni Pastor ni Loli Buon. Nata opisina sa kaibigan na diha sa Maramag. Nasa perimeter building stool number 18. Yang utong opisina sa kaibigan. Lungsod sa Don Carlos, may muntak yung tanan. Pinanguluhan diya sa itong Federation President, kaibigan Ben Carmelotes. Ang masab diya sa kitatao, pinanguluhan ni kaibigan na Pastora Mami Alice Arribal. Ang diya sa lungsod ng Kagan, Igan Ritakyang, may muntag. Ang diya usap sa lungsod sa Kibawe o ba ni former kagawa Dafina diha. Uy, hapit ng ilang anniversary kurong November 7 na nga sa magkaibigan diya sa lungsod sa Kibawe magtapok-tapok diya sa sentro para pasalamatan ng Diyos sa pagsuulog sa anniversary sa kaibigan sa lungsod sa Kibawe. Sa mga barangayan sa Kibawe, tapok na ha karong November 7. Apil diya ang mga long barangay tabok na sa Pulangi. Sama sa barangay Sampagita, barangay Bukang Laywayway, o diapod sa barangay Pinamula ba na? Nalimot na ko. Ang kapitan diya, may ato mismong coordinator-collector. Sa atong kaibigan, ang punong barangay sa maong barangay, di astabok sa Pulangi, nga sakop sa Kibawe. Pinamula ba? Ito medyo nalimot ko sa pangalan. Kap, nalimot ko sa pangalan po ni kapitan at collector mo. Ang naging nag-officina, kausas ka bulan, para mag-remit. Salamat ka ba? Salamat kay kaayo kay ang former kapitan po. Kaibigan po to. Kaso lang ni Panaw kay giatake kay Blood. So ang nipuli ka niya ang first kagawad. Then ay mo na pong elected barangay captain Rigsoon. Mao na po'y members kay nipuli ka niya pagka-coordinator sa maong barangay. Dako mong tabang ning ato nga grupo sa mga kabarangayan. Kapag naagan niya matay Rigsoon nga diya silang barangay ang unang pangutan sa kapitan, unsa ni kaibigan ni siya. Pag maingon ang membro nga kaibigan na kap ay salamat, maingon dayang kapitan. At least nagangaan ang ilang responsibilidad. Kay mga tao atong itudluan sa pagtabang. So Kibawe, magtapok na karong November 7. O niya, damulog usab, may buntag diha. Kaibigan Lizarong, nalimot ko sa real name ani Facebook account ra ako kanon ay matimanan ani. Inabagan sa atong advisor diya Pastora Liti. Oy, lanog-lanog ta diya sa damulog karon na pinagi sa 94.3. Grabe ka kusog diha. Salamat din kayo Engineer Wolfie. Nagamisi sa kanako pa Sudan. Hook up ang 94.3 Light FM. Salamat Engineer Wolfie Oreo. Longso diha sa Kadingilan, ang atong opisina na mismo diya sa kilid sa food court na atay opisina sa kaibigan diya sa Kadingilan, Bulhan, Kadingilan, tungod na atay opisina diya.
ang atong Federation President sa kaibigan sa lungsod sa Kanilan, si Alagad. Alagad Arangke, Duni Arangke, Alagad, may buntag kanimo. Inabagan, uy, duwa, bulaan kayo sila, diba? Kay duwa sa membro sa Board of Trustees sa kaibigan, taga Kadingilan mismo. Ang tagiya diha sa Osaka, kanang Chiri Agustin nga restaurant. O ang tagiya pod sa Cypress Hardware. Atong membro, kay kanang sila mga unang listeners nato, una na yung membro sa kaibigan. Of course, ang atong staff sa atong opisina diya, si Igan Nining Guzman, may butag sa mga Ranyula family diya.

pangantukan o ba ni Igan Bimbota? Tayo Igan Bimbot. Bimbota Silio diha sa pangantukan na atong Federation President. Og mo sa kalilangan o ba ni kaibigan Martis Bersila. Og bisan pa diha sa Amay Manabilang o diha sa lungsod sa Wao ang atong Federation President diha. Covering Amay Manabilang, Banisila, North Cotabato, Galamada, si Igan Diding Sibug, ang Tagiya, Salami, ang Litsumanok, ang Sibug, Litsumanok. Igan Ding, maing buntag, usapun na siya sa itong sponsor sa programang Pinagpalang Musika. Osmond ko, katong bot, mangutana, mitungod sa grupo, sa kaibigan, mahimumutik sa itong numero nga 09-27-71-12-12. Asbon ko, ako kinisi Pastor Dana Dangalio, ang inyong kaibigan. Text mo ka na ako katong gusto mangutana na may mga pipila ka mga concerns. Ipaabot ka ni ka na ito mga kaibigan. Samtang tuwa ko sa Don Carlos na ay midool ka na ako ng utana, Pastor Dan, ka nakaundang ko mga dua katuig, pwede ba ba ko mabalik? Una ko, pwede ka ayo. Duwag ka pamaagi para magkabalik ang itong nakaundang o saan ito itawag nga magpa-reinstate. Ang magpa-reinstate iyang tagaan ang iyang mga bitay, katuwa niya matagaan kaya nakaundang man siya. So mauna ang una niyang buhaton, so kung nakaundang siya o duwag katuig, din tagaan niya katong bangag niya o bitay niya sulod sa duwag katuig. Para he or she will be reinstated as bona fide member sa kaibigan. O niya mag-ihaptag unong kabulan bago magka-beneficio. In kaso na may tabo mga kaibigan. Ikaduang pamaagi mo ang pag-reapply, panalitan, medyo duga-duga niya siya nagkaundang, medyo bugat na ang paghatag kay matingob naman ni mo. Gani ka to siya, kung taga-option ako, kung medyo bugat na kanimo ang duwa katuig, which is ang duwa katuig, mga 1,500, pwede ka mag-reapply. Latusulte, magsugod kag uno. Fill up ka utrog form. Lagi tawag na ito, nga reapply din, makabalik ka sa kaibigan, pero dito ka na sa atong bagong palisiya. So, matang pa niya, paningkamutan niya nga magpa-reinstate, tagaan niyang bitay 2 kabulan para diritso siya, gawas lang sa 6 kabulan nga ihapon bago magka-beneficio in kaso na may tabo. Pero pag discrash ang hinungdan ng zone, basta nagkabalik, balag tingob 2 kat tuig ang iyang paghatag. Kung disgrasya ang nundan sa kamatayang soon, makadawat isaktong beneficyo kay disgrasya man ang hinungdan siyang kamatayon. Og salamat sa Diyos ang atong grupo sa kaibigan ni abot ng ato sa South Cotabato. Sinara po yung katinabangay dito. Halos nalukop na nato ang probinsya sa Bukidnon. Ganin extend pa niya sa Lanao del Sur o Banisilan, pinaka na to sila. Na ay taga Cagayandero City, nga may pinusap ka na to, like Barangay Mambuaya, Cagayandero City, kapin usa kalibo ang membro sa kaibigan to be exact 1,127. Mauni ato mga membro sa kaibigan diha sa Mambuaya. Ang kapitan dito, membro sa kaibigan, ang former kapitan, membro sa kaibigan. Og dagan usab sa mga kagawad membro sa kaibigan, o halos tanan siguro sila. And then ang mga tanod membro sa kaibigan, mautong ako iskutan tumilabay ng Sabado na matyan sila igsoon gumikan sa Gracia samtang gimo pahigayon sila og Christmas party. Ang barangay ng mga officials o ba sila mga functionaries ang usak sa igsoon na disgrasya. Upat ang patay, lima ang sakay, driver ay nakasurvive. Puro sila kaibigan. Subo man, pero at least wala na kayo mabugatan ang pamilya o barangay kay ang kaibigan mo ni Tabang. Imagine, tibok bukid nun ni Tabang nila. Tibok bukid nun nga mga kaibigan ni Tabang. Kay pag naay mo panaw po sa bukid nun, Tabang man po ang taga Mambuaya. So, na yung taga-Mambuaya and then taguluan. Ang taguluan na ito, murag mga 500 sila kabuk membro sa kaibigan po. Huwag na apoy taga-Cagayan de Oro, katong taga-Nazaret. Bye-bye po sila igsoon ng membro na gagipili nila nga magpa-adapt din sa Bukidnon.
Naputay grupo sa kaibigan sa Hingooga City, pero sinara po yung katinabangay dito si kaibigang Vinsar sa Ibon. Maoyga, dumala dito karon ang atong Federation President dito o sa Kabarangay Kapitan. Sa usa sa mga barangay dito sa Hingooga. Kapitan nga pastor, pastor nga kapitana. Maximo Varquesa. Napunta yung kaibigan dito sa Surigao del Sur. Sila na po yung katinabangay dito. Ang atong opisina sa kaibigan sa Surigao del Sur, anadiya sa Bislig City, anadiya sa Barangay Mangagoy. So kan atong grupo yung soon, karon salamat sa Diyos. Next in line nga atong i-orient mga kaibigan. Uy, ang Bulga, paabot ka na to. Ako itong i-announce. Supposedly, karong adlaw kumugikan. Onyang hapon, human sa anniversary sa kaibigan diya sa Malaybalay. Ako niya isguta ng kaibigan anniversary unya diya sa Bangkod. Karon unta ako mabiyahi unya padulong sa Bohol. Kaso lang di na pud madayon kay namatay ang atong pinanggang functionary sa kaibigan diya sa Bugkaon. Nga adunay membro nga kapin na 200. Nakahaya siya karon og ilubong siya karon nga pizza 13, last vigil karong pizza 12. Murag dili gyud maayo nga akong biyaan. Maong ma-move igsoon ang akong pag-ana sa Bulag. Paabot ang mga igsoon nato mga tipaminawan sa duha ka istasyonan nga dito sa Bul. O niya sa akong pag-ato dito, mangita pataglaing istasyonan para madugog atong programang Pinagpala Musika. Dito tagbilaran. Karumang gumadugog ta diya sa Tubigon Bohol o gabisan pa diha sa Talibon Bohol. So kapaabot sila dito kay gusto po sila mapil sa grupo sa kaibigan. So posible itugot sa Diyos. Mamugna ang grupo sa kaibigan ngadto sa probinsya sa Bohol. Kagabi samtang to ako sa Kalilangan, mga igan, arunduyugan ang pamilya sa atong kaibigan ni Panaw. Usa sa mga anak sa ni Panaw, taga Tubigon Bohol. Taga Tubigon Bohol. So kato na po sila, moapil na po sila sa kaibigan. Oga, nalipay ka iko. Oga, posible siya mahimong usa sa ato mga funksyonaryo sa kaibigan sa maong dapit dito sa Tubigon Bohol, mga kaibigan. So, kana siya ang usa sa mga lugar nga atong sunod i-organize ang grupo sa kaibigan. Then, ang Kidapawan City. Duha ka sesyonan ang atong naglanog-lanog diya sa Kidapawan, ang Radyo Bandera Kidapawan City o ang Energy FM 99.1 sa Kidapawan. Atong ipag-usga itong programa kay magsugod na po ang atong grupo sa kaibigan diha. Kadaghan kanila yun nangandoy nga mutabang. Mao nga mo appeal sa kaibigan. Then, next po dayon ang Tagum City diha banda sa Davao Areas. Ako kitawag ng Davao Region Igsoon, kay pipilag ka mga probinsya ang Davao. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Namangod tayo mga programa ni maong lugar natin, mga hookup station dito. So, nanatoy plano Igsoon, nga pagayon tagba membership orientation diya sa Tagum City. So, anita kami sa Igsoon, kaya kita mismo gin mo igalibot o ga-orient sa mabagong lugar, i-plastar, organize pag-ayo. Kay nindo tigsuon nga makatabang ta sa uban samtang buhi po ta og akong ingon kabalutan mo tabang karon makalaom ta ng mga tao usab nga mutabang kanato mga kaibigan mga kaigsuonan ko. Dinis po ginon daghang salamat kay tanan mga igan nga sulod sa 13 ka tuig nagpabilin sa pagtabang nga aktibo. Ang ato mga board of trustees salamat sa Dios. May buntag kanyo ato mga board of trustees. Amusab mga kaigsuonan sa ato mga federation officers o sa ato mga chapter coordinators and collectors. Salamat din kayong tanan. Kung wa ning ato mga coordinators and collectors igsuon, maglisod kita magpadayon. Maako hangyo sa ato mga membro kay kini sila wa'y mga sweldo bisag peso. Sama nako. Wa'y sweldo. Dinis tong grupo. Atong suportaran ang ato mga collectors o coordinators. Pinagi sa pagpakita sa aktibong malipayon sa pagtabang. Nga ihatod og dili na tapahaus tuas nga pagpakolekta mga igan ko.
So salamat kayo mga pinagat mga kolektor. Salamat kayo. Diya sa Barangay Bangko de Malaybalay, mga igan, ilang anniversary? Ilang anniversary unya? So, unya mga alas 8:30, diya ako sa inyong Barangay Covered Court. Alang sa pagtapok sa mga kaibigan o akong gihangyo, kay talagsara na itong anniversary sa inyong barangay diya. Tapok na mga igan ha, panikamutan magkatambong mo, kay diya ako unya, alang sa pagpasalamat sa Diyos sa inyong anniversary celebration. Salamat Iganbit Anselmo. Nag-message si Iganbit, invited pastor ang mga membro sa Board of Trustee. Oh, mga Board of Trustee na minaw karon. Malipay ang tagabangkod nga makatambong mo sa ilang anniversary karona. Atong oras mga kaibigan, 22 minutos makalipas ang alas 6.

At oras karon 31 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Good morning, Pastor Dan Permimig. Sunod sa inyo nga programa, Pastor. Trinity El Camila, membro po akong papa ug mama sa kaibigan. Amping permi, Pastor Dan, gusto ko mo appeal El Camil family diri sa Purok, 5 Lingion, Manolo Forte. So welcome kayo sa grupo sa kaibigan El Camil. Mga El Camil family.

Good morning, Pastor Dan. Amen o amen sa sayong kabuntago. Nindot gayod kaayo ang imong food supplement, Pastor. Palitan mi sa... Atik palitan mi sa... Iba, Pastor, labi na sa Vegemax. Og aroma. Salamat kabigang Yuinya Warki, taga-asa ka. By the way, ang atong programa igsoon nga pitagpalang musika o kining atong ang kaibigan karon natud kanato sa produktong Vegemax Plus ang pitagpalang kapsula. Kining food supplement igsoon, pwede kain ni Dota nga food supplement. Daghan na kaayo mga testimony. Mga tao nga malipayo na pasalamat sa Diyos ka na ayo man sila migamit sa itong produktong Vegemax Plus. Ang sulod ani igsoon, oil o dili powder kining atong Vegemax Plus. Usbon ko, ang sulod sa atong Vegemax Plus, oil o dili powder, mga kaibigan. Oga, salamat sa Diyos. Dagana kayo, Gid, ang malipayo na pasalamat sa Ginoo. Base sa mga testimonies, ako ning itawag nga all-in-one o sa lamang kaklaseng kapsula. Apan, mga kaibigan, halos no, mga lalae mga sakit na taga-ag-alibyo. Ingon ani kanindot ang atong produkto, mga kaibigan, nga Vegemax, nga o sa lamang kasimpleng food supplement. Apan mo kining tambal sa daganan. Bisita mo taga Valencia o uba mga dapit nga paborong maanig Valencia. Anak mo sa Alquino Emporium, pangita ang kaning opisina sa kaibigan. Abrita, adlong Sabado, alas 8 hangtod alas 9, alas 5 sa hapon. Pag adlong Domingo, abrita pag alas 12 sa 8 hangtod alas 5 sa hapon pag adlong Domingo. Anak mo diha. Ang SRP ani 1,500. Muna ang SRP. 1,500 ang SRP ani. Onya, usa na agrapa ang iyang sulod anat. 50 kapsula. Pero ang good news kay atong gipaubsan. Para daghan ang maka-avail no, sa atong produkto. So, gitawag na ko ng special price para sa atong mga listeners o atong mga kaibigan members o sa atong mga dealers. Then, mga kaibigan, kining atong produkto usab nga Vegemax Plus, ang capsule ana, tag 30 man tag kapsula, pero karon gi 25 na lang nato. Dili na tag 30, tag 25 na atong kapsula. Onya sa ato mga dealers kamo palito og napulo og kagarapa. Nay libreng usa garapa, kumbaga 10 plus 1 ta. So ay na po pag duwa-duwa ko na magibati sa lawas. Kahapon na mitawag ka nako. Taga Gusa Cagendiro City. Nya pasudan ka nang nag-inom ko og Vegemax kay na ko gibati sa lawas. Nalimot lang ko sa ang gibati o bubato o unsa ba. Ang iyang gikaybulungan kay naa sa bukol sa taas na nga panahon, uy, naapil magkahilis. Apil o kahilis ang bukol, matod pa niya, ha? Sa iyang lawas. Daghan na kay naghahatag og testimony igsoon nga naagyoy mga lalae masakit nga naayo. Na, pipila na nga nakuma to si igsoon nga naayo. So, kining atong kapsula, food supplement, Vegemax, gipanalanginan sa Diyos, nakatabang sa daga mga tao o nakatabang usab kini sa igsoon sa atong programa nga mao'y atong sponsor kay ang atong programa pinagpala mo si Kamatagadlaon, manuog na siya sa mga almost 50 radio stations. O niya, gabayad daan na mga kaibigan. Dabi asa ko kuwag ibayad daan na. At isalamat sa Diyos mo ng rason yung ipanalanginan niya ang Vegemax kay makatabang sa panglawas sa katawan o niya makatabang

0: bangpod sa itong radio program na makabayad ta sa mga istasyonan. Abot tag Bohol, abot tag Iloilo. Kaya na po tayo hook up station dito sa Iloilo. Balag mga hiligay nun, Ilunggo sila dito. Pero gapaminaw, gihapon sila kanato, bialag sinibuan ang atong pinulungang gigamit. Ano fully mo abot tag Liti o Samar Igsoon? Itugot sa Ginoo. O gasibo, o bisan pa diha sa Negros, mo na atong gipaabot yun. So VG Max Plus, mo na itong pinakamin sponsor mga igan. Niya usa ka testimony sa kabata Igsoon, ato paminawag kining testimony ha. Niya mo nga testimony.
1: May buntag. Pala ilalang ga kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay naitabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil naitabo?
2: Nag-inom na kong Big Mac. Naulian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
0: Bakito sa kabata Igsoon nga nakumatos? Na sobrang dula o ga computer. Na hospital. Yung tao, ang anak ito, naghilak, nagtawag ka na ito. O nagpasalamat sa Diyos. Ang una yung tawag, nagpaampo, nga gamiton sa Ginoo ang VGMAX ang inapalit. Salamat sa sumanyang ipainom, pagkaugma. O yung anak, naulian, yung anak, nakamata. O siguro maragdua lang kaadlaw ang kagawa sa hospital ang mga nga bata. O sa gigamit, Vegemax Plus, magkaibigan, ang pinagpalang kapsula. Mayroon ato pinakamin sponsor, lalaki mga sakit, ubo sipon, labi na karupan ng Igsoon, na grabe kayo ang ubo sa mga bata. Akong duwa ka po Igsoon, ginala sa ospital kahapon. Alas 5, kayong schedule sa iyang doktor, alas 5. So, wapay alas 5, na sila kayang doktor, nagatag o schedule. Pag ulit nagkugikan dito sa kalilangan, uy, alas 9 na, naapa sila sa ospital. Ang ilang doktor, wa pa. Medyo na kuhang kugamay, kaya na mga bata, rabani, unya looy kay mga bata. Di lang sila, napailain nga mga inhan po dito, dala ilang mga bata, nga magpa-check up, nga nakaschedule sa maong nga doktor. Kaya na ako, uli mo, uli, uli. Paim na lang nag-Vegimax. Duwa-duwa. Tood man, akong kapitan sa ospital, gigangguga kalilang. Uli na ako, akong duwa ka po. Uno na, uno, alas 5 pa sa ospital. Wa pa alas 5, kay alas 5 ang schedule gihatag. Alas 9 pa, wa pa ang doktor, makapakita. Tood kay busy po na bang doktor lagi, kay mag-round na po na sila. Pero, sila mo naghatag itong schedule, manggod. Nagawas, ana na ibang bata ang gagmay pagkaayo. Naku, pangitang lang yung pidya, bi, pangitang lang yung pidya. Kaya loo ipuntaw mga bata na ibatiyon, ato rin iubo na sila, ubo. Kaya minah naging mabalaka, naging inahan, basta ubo ng mga bata. Naku, ulit na, paim na lang nag-Vegimax. Yakin mga bata, kaya mulan na mo nag-Vegimax, di man nila mahadlok. Tagli magkabuklan na ano na ni. So akong gitunulag usag grapang Vegimax. Naku, paim na mga bata. So, Igsoon, dako ni katabang ang atong Vegimax sa mga gipang-ubo, mga bata. Dagang ka-testify ani mga bata, balik-balik sa ospital kani ato, karon di na kaayo. Tungod kay ang Vegimax mo ilang partner. Mga ito, pitakain min sponsor mga kaibigan na ang Vegimax Plus. Ang laing sponsor nato ang atong Aroma Herbal Oil na perting ninduta kay nga Plus, Igsoon. Perting ninduta kay nga Plus. Aroma Herbal Oil, grabe kusog. Dito kailangan kahapon. Ang butika kalilang nagpalit og 50 ka garapa. Butilya nga Vegim nga aroma. Aunya, bagway putos lang nagpalit og 30 ka butilyang Vegimax. Ang Madayag store o sa ka grocery store. Nipalit og 30 ka butilyang aroma og 20 ka Vegimax o sa ka grocery store. Onya si kaibigan na Marites Bersilan ni palit po og 30 ka aroma. Onya si igan at Lorna Ibkas ni palit og 5 ka Vegemax og 5 ka aroma. O yan, ipalit po siya og atong Herviva Coffee, ang pwedeng lami ang coffee. Naputoy ni atang katamo dito igsoon, dool sa da sentro mismo, ipalit po siya og 5 kapak nga Herviva Coffee na to. Nga pwedeng lami ang igsoon kini atong coffee. Herviva Coffee, igsoon, aroma og Vegemax, maunig paluyo sa atong programa. Labi atong programa karon ang kaibigan karon. Maayong buntag, Pastor Dan. Bless kay ko. Okay, from Digma. Tagkabanglasan, Pastor Dan, Poblasyon Purok Uno, Pastor. Membro mi sa una sa kaibigan, hapit mag-upat katuig. Nahunong pagkawala, pagwala mi koordinator diri sa among lugar, gusto unta mi wala kong ibasa. Naunong nawala wala na mi koordinator diri sa among lugar, gusto unta mi mobalik. Kaso lang wala na mi koordinator diri sa poblasyon, Pastor. Mo testimony unta ko, Pastor, about sa mga sa imong food supplement, Pastor. Maulaw lang ko, Pastor, kay maayo gyud nay nakatabang namong tanan ang imo mga food supplement. Pastor, salamat sa pagbasa, Pastor Dan. Oy, yuinya, iganyuin niya, salamat kayo. Ayag kaulaw pagtawag. Tawag sa itong numero 09-27-71-12-112. By the way, di kay kusyor sa kung asapit ang poblasyon diya kay ang sentro manggod gitawag na town site. So sa'yo confused na ko aning poblasyon o town site. Diya manggod sa town site, namatay ang atong pinaka-coordinator diha si Pastora. Pero nagya po tayo grupo diya ang aktibo, baguha lang dito, kay na namatay diya mismo sa sentro diya sa town site nga kaibigan, nakabisita ko. So nagya po tayo grupo diya kaibigan nga nagpadayon. Nalimot lang ko sa pangalan sa iyang, sa atong coordinator diya, try to, kuhan lang yun, pangitang pamaaging ngayon mong mailan. Pwede ka mabalik, pwede mag-reapply. Tanan nga nagkaundang, pwede ragin mag-reapply sa mga kisulti ganiya. Basta nga tong edad, dili mo lampas sa 70. Kung 70, pwede pa, pero mag-71, di na pwede, may mo na silang mga beneficiaries. Good morning ni Modiha, Pastor Dan, from Dennis Balelio o Barangay Sinanglanan, Malaybalay City. May buntag, Igan Dennis, salamat di kayo. Salamat di kayo, Igan Dennis. May buntag sa itong mga kaibigan diha sa Sinanglanan. Pinangluan ni kaibigang Grace Gayoso. May buntag Igan Grace. Oga. Good morning, Pastor Dan. Amen. Og amen sa iyong kabuntagon. Nindot yun kaayoy yung mga food supplement, Pastor. Take palita. Okay, mo ito ganyan, no? Gagamit sa itong haplas ng aroma. Og ang atong herbal capsule. Ang Vegemax. Salamat yun kaayoy kanyang tanan. No? O katong gusto mag-testify, pwede mo tawag garon. Pasalamati ang Diyos nga naayo mo. Gamit ang atong produkto nga Vegemax o aroma. Pastor, unsay pangalan sa Facebook ni Pastor Vinsar. Igan Vinsar ang iyang Facebook account. Igan Vinsar. So pwede rin mo maka-missus of kaniya. May butag diha sa Barangay Lantay, Pangantukan. Natay kaibigan ni Panaw diha. Ang akong pag-ampo manaas sa ato mga o sa pamilya sa kaibigan ni Panaw sa maong dapit. O good morning, Pastor Dan. Announce sa mga kaibigan sa bangkod, invite na mo mga board of trustee sa iyo niya. Yes, iganbit. O usbon ko mga membro sa board of trustee sa kaibigan, invited mo, invited ta sa anniversary sa kaibigan sa Barangay Lantay, I mean Barangay Bangkod unya, no? Magasugod og mga alas 8 imidya sa buntag. Mga igan sa bangkod, tapok-tapok ta diya sa inyong barangay couverture alang sa inyong anniversary sa kaibigan. Ang gusto mo apil sa kaibigan, gusto kay gusto mo tabang mga igan ko. Ani mo sa opisina sa kaibigan, tapad ni sa Radyo Kaibigan Station. At bang sa NVM, tapad sa Baptist Church, ang among ubos ana mao ang Bangko Makati. Saka din si second floor. Kaya na din atong kaibigan office, katong gusto mo apil na atay gadawat tagadto gitawag natong membership orientation every Monday, Wednesday o Friday. Ang atong membership fee, 20 pesos ra. 20 ra. Basta din sa itong weekend. Ang sa field nato na itong 30 at 50. Like talakag 50 kay para katabang po sa ilang expenses, sa ilang fuels, ilang motor, ilang sakyanan, pag ato barangay para pag-orienta. Pero din sa itong opisina, 20 pesos ra yun. O niya, sa 20 pesos ni mong membership fee, makadawat ka na ana og usa ka membership card. Kanang atong membership card igsuon, wa na magkakuan ka muna para minute no sa atong membership card. Pero nakabutang diya yung pangalan, address, edad o kanus-a mo na membro. Pag naay mo panaw, kanaray mo ay ipakita mga kaibigan. Sa karon, ang atong membership card atong gibag-o kay ang atong kaibigan na Brotherhood Christian Association Incorporated. Ato katong gi-convert into a foundation. So atong gitawag karon Kaibigan Christian Foundation mao na nag-ilista sa atong membership card. So atong gina-retrieve ang tanang mga membership card nato kay atong ginapulihan mga kaibigan makigsuonan ko. So sa pagpamembro, ang membro 18 edad taman lang sa 70. Na ay nag-text na ako. I mean, nag-istorya sa ako gid nga collector Pastor Dan kanang naatoy ano, naako'y anak nga 15. Pwede ba na ako ipamembro? Nako ga. Ngano man niya, gusto man gid siya mutabang pod. So nako pwede pero pirma lang nimo diha sa iyang membership form na nakabutang diha ang parent or guardian consent. So pirmahan niya dito para pamatuod nga kay minor mo kundi sila at least na ay ang ginikanan ni Balo na pamimbro sila mao nga mapirma ang ginikanan. So pwede ra gyud kayo. But generally igsoon ang edad sa atong ginadawat kay kuan ra gyud kanang 18 taman sa 70. Sunod Sabado atong isgutan ang pipila ka mga palisiya nato, requirements o benepisyo sa kaibigan. Ato nang isgutan ang detalye ani. Basta kung mo-appeal ka, usas itong number ang requirement, dapat andam kang maminaw sa itong programang pinagpalang musika. Asbon ko, dapat andam kang maminaw sa programang pinagpalang musika, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Oga. And then, andam ka muhatag og 5 pesos pag naatay panawagan nga ni panaw. Katong akong giatuan kahapon mga kaibigan dito sa Kalilangan, na membro rito siya sulod sa murag 2 ka tuig o 7 ka bulan or 11 ka bulan. Mag 3 years siya nga na membro. Tungod kay Sikusinko ra ang tabang, nakadatag siya o mag kapi na 2,000. 2,000 ang gihatag ato kaniya. Usa kini siya ka kaning OFW. Nasakit siya pero tuwa sa Manila nagstay. Kay na dito taka dito man tong iyang mo nga partner makaibigan. Sa atong nabawaan so namatay siya dito. Gipauli iyang patayng lawas dinhi dito palandaan. So nanay funeraria nang atiman dito. Ang atong mga palisya dapat ang atong manggong kwan is lungon o gas. Maman atong benepisyo, lungon o gas. Sa mga membro nga na membro sa daan atong mga parisiya. So mga igan, ang ato na lang ihatag kaniya kay na naman siya ilungon daan, mao ang libre nga pagkuha sa Villanueva dito sa Lagindingan sa airport. Wa na sila gibayaran. Ang kaibigang office may nagbayad o niya lubong to karong adlaw at to anapod sa taga Villanueva o iservisyuan ang paglubong. Wa na sila bayaran, kami mo bayad. Pilay natabang nila 2,000 lang kapin. So, mo nang unang ilang benepisyo kadua ni hatag cash nga 28,000 pesos. Imagine. Duwa lang katuig ang mga magtulog katuig sa namimbro nakadawat og 28,000 yan natabang niya 2,000 pa lang kapin sa siko-singko. So ako giingon sa pamilya gabi na kog dako ang among gihatag. Tungod kay ang among mga collectors, apil ko wa miswildo ani. Voluntaryo ning among tanan para lang gyud sa pagtabang sa uban. Grabing kalipay sa pamilya bisan tuod nagsubo. Pero at least nalipay sila igsoon. Nga ang ilang kabugat na atong napaganggaan. Duha man tong akong giadtuan ang usap pod adto, na membro po to siya mga kaibigan sulod sa 8 ka tuig. Sa 8 ka tuig akong gibadabana nakahatag siya og mga 5,000 kapin. O 5,000 kapin. Sa 5,000 niya, libre na ang serbisyo sa Villanueva Funeral Homes. Libre na. O sa kanindot ng half-class igsoon, nga worth 35,000, wak na sila, pero nun kita'y mabayad. Plus, nihatag kitag kas nga 33,000 pesos. Osbon ko ha, ang opisina sa kaibigan, mitunol sa pamilya. Pag-ani din niya, insigida igsoon, why da lang, basta aktibong membro sa kaibigan, ugtig paminawan. Isyuan nila og check worth 33,000 gipa-incas nila sa ubos sa atong opisina na madi ang bangko Makati adali ra kayo. Uli sila igsoon bitbit og 33,000. Pila na tabang 5,000 ra kapin. Munda ko kay ni katabang igsoon unya labin sa mga pobre og nalipay ko daga mga pobre igsoon nga nagpabilin sa pagtabang. Kay siko-singko manggod. Ang nipanaw na tong ang mupanaw nga membro sa kaibigan matag bulan, moabot na siya og kuan pin kanang moaverage sa og mga 70. Gani milabay ng ugos ang atong namatay nga membro sa kaibigan 86. Sa bulan sa July ang namatay 85. Tanan sila atong ipangtabangan pero sama sa resulta sa milabay ng Sabado ang atong ipangayo nga 5, 12 ra ka 5 sa bulan sa July. And then sa bulan sa August, 15 ka 5, nganong waga parehas pastor? Ani manggod, kada Domingo tagapanawagan, tagtulo ka 5. Balag mamatay anang si Manaha, 20 ka buok. Ang atong pangayoon, tulo ragi ka 5, dili 20 ha, kay kung 20, bukat na. Panalitan kung tanang patay, mangayo kong 5. Kung 20 ang patay ng si Manaha niya, 5 pod. So, 100 ang imong simana. Wa ato buhata igsoon kay di ko gusto bugata ato mga membro kay di man ko ni negosyo di pa pangwarta ang kaibigan kay kung negosyo ni siya kada patay mangayo gi kog 5 pero di man ko negosyo mao nga akong gipangayo bisag 20 ang atong tabangan 20 ka namatyan tulo ra ka namat 5 ang akong gipangayo so maabot og 15 sa kabulan kung naay 5 ka Domingo sama sa August, 5 ka Domingo ang bulan sa August, mo nga 15 ka 5 so 75 ra gyud ang pinakadako nga gitabang sa usa ka bulan. So kung karon ka mo apil mga igan, at least ang imong tuig 780 ra. So bisag polo ka tuig nga magtabang, that is only 7,800. Granting 20 ka tuig ka nagtabang. Pila ra? 16,200 ra imong matabang kung di ko masayop sa akong competition. O 15,200. Kanaray matabang sa membro. O 15,600 mga igan. Sa 20 ka tuig pagtabang. So bisag 30 years ka pa magtabang ni akin ng kaibigan lifetime man. Actually, nindot na taas taga pasalamat sa Ginoo nga taas taga edad. Mahal masitag tabay, importante ang atong edad nagtaas. Kaya bisag 30 ka tuig tabang isoon, gamay ragi hapon na siya kumpara sa benepisyo niyang madawatan. So, mo niyang katong kaibigan, atong kampingan sulod sa 30 katuig, usbon ko ha. Taas na uko ani kabisag peso, wag in taong ko kapanghilabot sa kwarta sa kaibigan. Ako pa'y mo gasto. O personal na kwarta. Manalipay lang po ko at least na atay negosyo ng produkto, ng pinagpaalang produkto, ang Vegemax, ang Hapras ng aroma o ang atong coffee. Makaluntabang sa akong ministry pod. Paglibot-libot sa mga kaibigan, pag-antos lang mga dapit para pag-organize na pod sa kaibigan. Yan tayo bago iksoon karon na. Si Trabos iksoon ng vitamin C, pertinindota. O niya, barato na kaayo. Ang si Trabos nato iksoon. Pagpalingon sa itong immune system, labi karon iksoon nga usong ubo o sipon. At ang iyong detalyan ni sunod na itong pag-uban-uban ang atong bagong produkto, ang Citrabos. So, sa way pag duwa-duwa iksoon nga ipambati sa lawas, ha? Pag ino o Vegemax, ay kasayang sa kwarta kay pag mo-hospital ta mas dagko ang atong magasto. Andi, makatabang bukas itong programang pinagpalang musika matagadaon. Mga igan, manamilit na ko. Salamat sa pag-uban. Pag-uban ka na ko sulod sa usa ka oras utunga sa atong programa Matag Sabado, ang Kaibigan karon. Dini lamang mga igan sa Radyo Kaibigan 98.5. Iyon tangan Matag Domingo. Amin din Matag Sabado. Oga, hook up kini igsoon diha sa 93 or 94.3 Light FM Kibawi. Ano fully at tutong i-arrange sa ato mga para ato mga sister station ng Radyo Kaibigan sa Lagindingan oga dito sa Surarasat Cotabato ug Subungkugon nga hook up kini atong ang Kaibigan karon. Salamat kayo. Light FM Engineer Wolfie Oreo, salamat guys pag-hook up sa atong programa karon ng oras ng kaibigan. Bueno, manamirit ako sa ngalan sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan. Aug sa Radyo Kaibigan 98.5 aug sa Light FM 93 or 94.3 Light FM Kibawe. Ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit ug magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Ampi mga kaibigan, dalaygon ang Dios. Happy Sabbath di kanyong tanan. To God be the glory.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
3: Mauni, atok ni.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga putok.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Kala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
4: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, ate dahil sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kinsa ni palihog taga-asa?
10: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nako'y arthritis.
9: Naka-arthritis.
10: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
9: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
11: Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
12: Mo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
11: Oo.
12: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindima kay ako bitong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
11: Okay.
12: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
11: Oo, mugawas na sa iya.
12: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung mabindima. So, salamat yung Pastor pala. Alas.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
8: 90s.

DXRK 98.5 Radio Kaibigan. Radio Kaibigan 98.5 Radio Kaibigan.